Hei, Akashvani Aizawla ni. Vo in June ni som ni in rin ni gan hun gan lau janta amin ngay kladu din za vayin ti bahi gan bu kati u. Program announcer hi Maria la nun puyi gan ni a. Gan chal dok min jine di viti hi la nun tluang ane. Gan program hi medium wave meter za nga som nga pa nga point pa nga kilohertz za nga som lile. Za point pasari megahertz cha nga puan tu ane ya. Din Akashvani Aizawla YouTube channel la zing daria tling lai fa. Ngay tlak te ani bok do nani nakin jing taruk le minute nga achan chanchin thar sap tru chhiar deli ami kan la chonga daruk le minute som pathian fakna la huna chuan kelal chan hima sindi lal than pui le la du sakite zai ngai tha in hun kan mang ho wang

Inun puri tak chu ti hla kan ngai thak ta ro satu kha kelal chan hima ani thona chuan sindilal than pui zai kan ngai thla anga chatuan nung pui o krista ti hla ron sang.

0: tun chung kuna tok te tan ti huna chuan thu chini kan ngai thlanga ama sain muka pangang khoi tu te tan ashi tur poi mo ti thu Dorothy walal mangi facilitator directorate of sericulture mi soi hilo ngai thlang
1: ole tun huna hianin muka pangang khoi tu te tan ashi tur poi mo te ti karon soi do na ama sain danish thu fing chuanin pathianin savati achoma masirangin anbu a shailo atiani chumi omzia chu pathianin nungcha te hnena ei tura pe a nima selangin azun khom na chu anmanin an tho ve angai ti na ania hei hi khovel kalphung ania kan vela hianin ei tur te amo in tur te hausakna te tam tak om ma selangin chumi nei tur chuanin na kan tho angaya mitai male thukrima piangin an chang tam me ania e chutiang che chuanin sericulture po hianin silk pangang khoi manga ei zong mizorama hun sang sanga mi sang tel te meuk kan lo om ve ta a achan poi mo te pakhat chu enge kan thar chua kukun kha ashalna market om reng wangle kukun man tlanyam thu thu te mo kukun man handang lam thu thu ta kha a om ve ngai lo wang hi ani thei ome tin mizoram a hianin heng kan thing thei mu malberry kan ti te muchi pangang eri kan ti te nau thak muka kan ti te le sasua ok ta sar kan ti te hi an chadu em em vek meya heng zinga hianin muka pangang hi asil khi amana to em em meya tin hemi muka pangang echi ancho bule nau thak phe hi chu atwal chau tam tak omin heng nau thak bule mang hianin sericulture department chuanin eizon na tlak ani sia sha in ma thara la meka tin chung ko engama sa tin eizon na tanin an mang to a sikle sa alo in thak danglam chau ve zela he mizoram po alo lum ve tel tela amai ro chu khung state dang e entirnan asam ram ang te khu ama chuanin sericulture muga pangang lo khoi masa to tu te an ni a ma sanga changin an lo khoi to amai ro chu an ram bo ruak lum chhau lu tuk le sikle sa in thlak dang lam na salu tuk wang khuanin muga pangang te hi an cha du to meu lo ni chu an khoi lo tling hlei thei to lo wa chu wang chuanin muga pangang te hianin kan ram bo ruak sikle sa mizoram bo ruak hi an nge e mema e chu wang chuanin india ram pum pui hianin e mizoram hi an mit phuk na pera

tuatuna hianin tin karun soibel du po chu khung sericulture central silkboard lampang atang khuanin mizorama hianin inge pichi unit kanti muga pangang chi siam na mun hi runbun antuma tuna hian ma an na mekani ti kha karun soitel dua tin muga history hi toite han soitel ve sham ta ila muga sel pangang hi inge achan chin hi bul thum taka sha chwa pha kani tolawani amai ro chu ma na kum sang khat zaruk somruk pani velte to khanin mi tenan lo mang chang kai to ti chu asia theyani muga kanti hianin asamis chongania a umzia chu a ukrong tina emo rangka chakrong tina ania a rong po hi gold deuh hianin a oma tin muga silk pangang hi ma lai changin asamram brahmaputra lui kam vela te le meghalaya tlangbul chhut vela te ram hnuaia alo om to china kan soitak angkhanin asamram hi ma sanga changa anlo enge chin tam na chin alo mang masatu le anei tu berakan ngai te chu ania tin kan muka pangang cho pu le nau thak kan ti sap chunga som le soa lu kan ti te kha hemi bu zok e pangang te hi an kukun chu enge asilk la acha in a fei bi ka tia kan han hlum lai hianin achata tlem mm bi ka ni chu chumi omzia chu bul na an e chuanin a reliability percentage kha asang ti na ani chu tin nau thak jok e na pangang ve thung hi chu a pheng phele pa shi sel bi ka apui nu tu ya kha mo atu ya kha asang bi ti na ani chu a leying percentage asanga bula reliability asanga nau thaka a leying atui asang jok ti na ani tin tuna chuanin muga pangang silk pangang khoi dan a rearing technology a khan kan lutanga muga silk pangang hi enge anpian phung renga hianin kum khata vui enge mosat in kha chhong the ania kum khata hian vui nga achanga vui ruk an khoi the ani chumo chumi vui nga achanga vui ruk khoi the ani na chu an ming chu multivoltin ani multivoltin ani na chu kum khata vui nga vui ruk lai an khoi the wangka ani chuwangin enge kumtlonin pangang hi a khoi theya thing thei mu pangang hemi mulberry pangang kan ti te anglo hianin hemi muga pangang te hi chu pangang an ni chung zong hianin pona thingkung anda china hetia pona omreng an ni afang hianin enge khochhia te le ni salutuk te hianin chiat na athlen ve theya tin ran nong chi sang sang le nat na shi an ma ni ti kholau thei an om bok chin ani heng ati che thei tu sang sang te hi an hlor le hlor lo da na zirin pangang khoi a hlo tling in a hlo tling lo theya tin muga pangang khoi hlo tling tur hianin nat na laka in ven te dam doi manga a man rua lo ka thiang hnim ve te le a hun dik taka pangang khoi te a khoi na hun cha le dik khan te le a keu him song bol chat te u luk ta ka pangang khoi te hi apoi mo tak zet zeta mu ka pangang khoi tu hianin kan shat ma sak tu le kan ti ma sak tu tam ta ka oma chung te chu han soi zoi zoi ta ila pakhat na tan chuanin a khoi na mun kha ania a khoi na mun tu ra tan khanin ni mu lo lai a dam lai kha ani tu ra ni lo ni a mu tu ra ni pangang khoi na tur kha athing ko nga po kha sa le lut to kani tur ani lawa nyam le over po ani tur ani chuang law at apa ngai to le na dua chatak khani se acha tin nakina anote khoi na tur tan hianin kan thing kung mun za a chena mun som ni a 20% a kha da shan thei ni se acha khop meya tin hetia pangang kan khoi don hianin kan khoi ma thathum a om vela hianin kan thing kung te kha kan lo chok nau don ani fit nga amu fit ruk vela sanga khan kan lo chok nawanga tin lei cha te e kan lo phul ve anga npk ang te khamo tin chuba ka ni so malama hianin e rearing kan ti ma ni so malama hianin bul emu kan nau thakle e kan thinga kha fang mir te khoi bu te le tumpi te anom chuanin kan lo thian ma sa fek kanga tin a thei sham chuanin e kan thingkung te kha pangang khoi chan ma ni som panga achanga ni som ni vela la omin tui kha kan lo petonani tin pangang khoi ma chol kar khat vela e thingkung le avel te kha bleaching powder le chinai thi in kan lo phul var fe ka nga chutia kan ti chuanin enge e thingkung a fang mir te ran nong te lo lon kai tu rakha lo hnut chiao ve the ani chumo tin adot le a chuanin disinfection a kan lu tanga

hianin mizo rama po hianin man turin om towa man char charani to boka mizoram district sang sanga sarkar ai center da fek ani to a achi hi bong vul tu te chuan kan ban phaka om reng ani ti kan sia ta thal he mai bong pachi thatak tak phaya changa lak lu chi sang sang veti department hian akola hemi chung changa hian kan district tina veti department how tu te avaron the reng ani ti kha kan sia ta thal he bokani tuna chuanin voklama kai ve thungila vukarahi india rama chon university level kantianga university a research ang chuanin kum sangkha chakua som kovel khan tran ani ani to a amai ro chu public le private farm anga hi chuan ati tak tak ala omlowa kum sangkha chakua som ko pariat khanin netherlands atangin mithia ma lokala mizoram atangin doctor pasari in an training a ma se farm ani lo chuan han practice na mei turam lo wangin regional pig breeding farm selicia bungro phu chople nei ang angin kum sang kha joko som ko pariat kum top lama khan ka tran alo ni ve a bungro changkang le thazok te kan nei lo wangin farm chunga le farm che vela vok pui nei te hne na ka tran ani a uluk taka zir chungin aka hi alo so tling chho ve zela kumalo thara aizo le ache vela usa changa sarkarin vok pachi tha yorkshire pure breed anlak lu chi chu khonin ka alo ni a alo tlingin vok chi tha the dar nan alo tha le meya ai laboratory selisi vok pharma mumal takin siam tanani a enge moza thlo tling taka ka ani nu a sarkar malak na in afam kimzokin kumsang ni pathuma sarkar chuan vokara hi alokal pui tantani india rama chuanin vokvul tu te thengphak farmers te thengphak masaper state kan ni nge nge ni vokpa achivoi khat ati chho hianin vok pui ka na tur do som thuma changa somli ati chuk theya uluk taka achi chu kan vung ani chuanin ni ni atanga ni thum aman the ani tunma a vok papol tira wanga vok puikong kliak ti te khatiang te kha alo om to lowa vok pa in apui apola tanga nana in kai chon thei tam takha kan pum pel thei ta bok ani chuba ka chuan vok chi tha the dar nan alo tha em em boka in breeding ven na ata na tha le bok ani in breeding hi vok mong ping kan ti te thang tha du lo khatiang lo chuana kha ani a vok papani pathum a enkol dan dik taka achi kan khon chuan vok pui zani atanga zathum vel avil theini vok pachilak hi kar khada vok papui tling ani chuan voi ni atanga voi thum chau lak turani a vok pa hi apui pol tura mun satak taka kan pan ani chuan achi a temperature kha asang lutuk theya he hian ati lo tling lo fo thina chubaka tlang ram kan ni awangin vok pakai kual te hi ahar sa em em boka aka ani chuanin cheng chetak taka le in chhong chunga te vok pui kan vul ani poin olsam te in aka rai the zel ani amai ro chu training tha le fim khurna thuk tak nei lo chuan a hlo cham ol em em bok ti hi kan hri tanga ya fim khur tak le uluk taka achivon na en kol le apui achika hun hriat thiam angai em em boka confirm phur lo chuan vok pui nei tu te vok pui achhul hol chia ta ol em em boka chuba ka training na tha tok lo neya kan kap ani chuan vok no tlem te te a hur non ti te a om du em em boka vok pui nei tu te poin aka hun dik tak an hriata chumi huna chau chuan akap tu te kau thin tur ani mizoram puma hianin fimphur le uluk taka enkol tur vokka raina hmun ai center nei la chuan vokvul kan hlo tlingin vok chi thapui pui thangchak boxi kan neanga kan lo in taudel wat don ni vok ai center hi tuna hian aizol lunglei champhai colossib le serchi pa te center din ani to a bong chungcha kan soita kan khanin veti district officer zo chian thein akap turte
local

0: Akash, vani aizol tuana vo in tsanu dar kad minit so matanga dar in kara upat lama shisel taka nun theina atan yoga ti tupui mangin life on in program life interaction program of what sai dona dr v malsom pui program officer le dr malsom balut mang yoga instructor department of ayush civil hospital aizol mi ten hunan ron mangang mobile number 9612588677 ahian hemi hun chung hian sms ba whatsapp ma in biak po thei ani ang
1: ya kas fani aizol ani news commentary longai thang u mizoram taxi chon man hi aziak tu acc vanal ruata mizoram hi india ram taxi chon man red to na ber ani ti hi huate kina sengam hiel o masin Mani Khan kan veng selem veng hun paimo kan no par lai tanga mor pui kon tia kan lo soi ngar ngar tu na tu te mo 0 point te anti tak mai mai atang hian veng thanam che veng hmai presbyterian commission hola kan nau kan thien padong te avina tel ve tumin taxi kala a taxi khal du chona chuan man kha cheng zani ati hem maya awa to ve ka tila chuan selem veng bazar selem veng presbyterian commission back in thang che thleng hian cheng zalom ati maya to u chok tak chuani taxi chuan man chung changa hian eng eng emo hi ka tong zo zo to a tuna mineko anti ta ka mpsc pisa thanglo ka kan omlai kumsom ni chong kalta khan ka thian pa phailam chanchum mi lo leng kha a taxi man khaltu pa khan chuan man a thing tamlo to ka hotel ri chatang mai local si kha cheng za thuma thing ni chu chu taxi driver chu ka zil dawa ani ang hian mizoram pon lam mi telaka mizoram hming anti se thu de ka hrila ko tin thak mai ngam khop khan a khosna a phut ang kha ka thian pa khan a petaringot maya kalau zak chem chem mai tunmatang to in kan sarkar hran to apiang hian mihring in telkom a pol din to dek dek hi chu a hlau veo zel ti hi zep thu om lova sarkar im phalna permit pe a fel fai taka athunun the te ngei po hi angam ngai me ulo hetiang kan sai pol te hian democracy sarkar a chon anung oilo na te lan tirin sarkar te thukna po do dal turin zele na le chan vo ne te me umaya kan pom sak po angai chu ti rol ro chuan mi pui nol pui har sanat hen tur ero chuan zelena nei bi khaulo lir thai chon man bi ka angat phei chon mitlem te hian mizoram mi pui hi chhun pachanga min rok ngat ngat maya mi phur the na permit sarkar na pe khi mang surin sarkar re chem angat lan du lo hi an ni de fur zok ani o masin sarkar la chon an service then atana phalna petu ani ti a thei hil tai mati mai turin thudun atum ho lo kum khua ni mai hian a hriata ha thak takani permit petu sarkar thu pek oi tamai lo chon mi pui har sna siam zong a chet lak an zak tamia lo maya hei a bul bera chon kan sarkar ne bang liu liu ti lo the anilo dan an siama thu pek an chuak kur ngiai ngoya zomani em ti lambo zui lo en zui vil om ngai hek lo le mi pui sarkar nei nia kan in ngai velai hian a tak taka cho sarkar do ngam sarkar thu zom lova nor khum ngam le mi pui torna tur po shru threi ngam sarkar hi kan nei lo rim rim zo kani sarkar in pol lian atanga pol te de theng le ko shan thenga lo le mit me vena nga lo to ko wang hian mizoram le mi pui ta hi asobre thei talua ani mizoram abekin aizol khopui a hian taxi hi ke pali nei chi le ke ni nei chi an kan neya tun ma tangin taxi permit sarkar in politics sam thana u min a pharai to kin a pe chuak tam u chuak ani mai theye permit lo nei ma sa te lung oilo na thom thangwa po kan refo mai an in tram chu amek ni point an soi chu tiang ani mek lai chuan kan sarkar kal tole tu na mi point an ti dik ngam ho lo chu state dang le khopui dang an ti ngai ka thriat ho lo taxi te ta na din na hun bi designated stand and cm hi ni a he hian na satakein ati khuang taun ngei poinalang chula chu a hran pa kong pui ni lo taxi chuang du ten an chan thena tura lo nga na nilovin al kadalon chin kong pui huam chunga ngei ala ni zuya he hian kan kho pui kong pui lir thei chevel hin na sataka ti to tin ti boi hle nge nge ani ei zon atana man tura sarkar in parmita pek sarkar du sangna dong tu ten sarkar thuoi lova mi pui har sna siama chuan man an du zat zat an la ringot mai hi chun pachanga mi pui rok dik tak an ni a athunun thei tu tur parmi pe tu sarkar la chuan thunun chu soilo anga me lo ti alang ta fo maya atuar tu chumi pui mi mir kan ni a abekin mania lir thei ne velo te hian an tuar zola du thlan tur dang an nei si lo tu na hian mizo taxi apps chu taxi zong zong man turin sarkar in thu pe ka chuwa chu chu chhuan lam siamin an zom du lo le hlom niom tak ani a sarkar in taxi permit dang pek chuwa avoti thom te kanaw shave a mizo taxi apps chung changa hian sarkar hiam ti fu chelo ane ve tho ome application man man siam hi a fulem lo he hi chu atira an ngai to cheng lo ni mela mizo taxi apps man man hi taxi chong ten an choi tur ti le zel pe hi chu a omang lo le chia hi a thei sam chu mi re thei zok phuri chiam lo zonga khontor ni line tek se mangtu tela ka tanga sia lo lak bel zel hi a fu lem lo ani chia se ta ka chon covid sri lenga wanga khovel puma boi ta ka khan khovel ram dang te ang bokin india ram khan sum har sa tiam in har sa chi sang sang a ma sona me pui chok jang khai turin tuya the atanga sarkar in si alak chu central sarkar chuan tihniamin state sarkar te po tihniam ve turin nge na mizoram point petrol diesel value added tax alak thin khana sa takena tihniama petrol le diesel man atlak nim pha a me pui min chok le ni kha sarkar therin kumsan ni somni police supreme bar tang khan petrol le diesel vet lak chu atpung chole ta a chu main lovin tun ma lo ngai lo ses alak bel le ta boka thil tang kai man turin ewangin me pui po an thun vak lo mase asia khathanglama indona kalme ka wangin tuial theiman na satakin apung chho ta sia tudin munai chuan vet lak ti tlema ses po hi lak ri lo afu ome khovel pumla india rama tuial theidin mun abikin aman atom le huna atul chuan lak le mai ni se chutilo chu tuial thei tolu tu ka wanga lir thei chuan man thil phur man lo to chho zel hi mizoram me puya bekin mer thei jok ten kan tur na sul tuk don ta ni in alange
0: hi akashwani aizol ani dar sri lemini nga ani azairi moi hun kan manga nga tu ruma hian pisinal rin luile vanal manga ya te zai ngai tha in hun kan mang ho don ani ama sabira tam pisinal rin luizai kan ngai tha anga ka phulo che ti hlaron sa ang

An tuai zo ta ti la thiam ta karun setu kha vanal manga ya ani zair moi hun kan mang me kan ya tu na chuan pc larin lui zai kan ngai khavi le anga ka phur zo lo ti la ron sang.

Sui thang vala lu hai ti hla kan ngai thak ta ron satuk vana hma ngai ya ani tung tum zai ri moi hunaga hla ngai thana nun ber tur chu be se na in ti hla ni a pc la rin hlu in a ron sang

charta ti hla kan ngai thak tak na satuk henry thanja wakhiang te ani tuna hian dar sari le mini somli panga ni a thirvel na hunilo mangang u

ke impum pe ke ti hla kan ngai tha asatu kha arlrin moi arini ani ale sms te ran thleng bek beka kan char ze lang phuram chin sia ti ra invitation char te hi a za maron lang ta e za ma hianin aje tuk thar von la chi bai chami ka bu ka che o izai tir le tur zong zong kha i du ti pui tur nen internet zo ram rimoi fm zo a fm zo oingai thatu tele duty officer tan le control room a duty zong zong te tan le pusang ma matenu pa mission veng khangami mai lovin haranti a chan vein duty nom le haranti boka van kim chin em za mangi nge lom o metro chanin a kiron than sakte po hianin uluk takin an lo ngai thlang an lom viawin ka ring ani chutiang che chuanin itan karon hlan leta uluk lu takin lo ngai thado na nia o chuan nang po nithar fo in a hun nom tak ni nom tak lok tak mai hilo man the na du sakna ka hlana che chuan kan ngai khak chun zama tuna chuan ke zore mwana zore mak khyang te ina min hmangai lo ithelo tila hasak hilongai thang o

lui ral moi ti la kan ngai kha sa tu kha ar la rin moi arini ani ole hey omega sang ti sms ran thenga kama pui tuk thar du sakna chibai idam cha em rontia o kadam cha khop mai pathyan zara nangidam cha zo kem sangte voin midang ta namal samne chung zelin hlim takin a hom manwam le ronti boka kalome o chuanin nang po changkai le hlok taka fo in hunte man the nan du sakna kalan se a o chuan i man chang i man rem chan lai piang kha chuanin helam fm zo oi lam hi ran chha san lo la tero longai tha zel ula chuanin he tuna handa riat le sam bela ri lawa la ri law dewa tuk chan e lai te po ani mai theya a chen chu an bat sei mai theya chen na te kan kal theya zin konga om te po kan om theya in zawai tan khan ka soi law te po ka la sei mai te pon om chuan in zawai tan karon lan vek so ani a tuna chuan in ke van lo min tuar na phe namal som na ti la sakhai lo ngai thlang o

dangalam lo krista ti hla kan ngai tha satu kha ti bc zai than puya ani ole tun kan segment atana kan hlangai thak tu nong ber tur kha kan theng le ta a chumi ma in so me sms ron thenga kan chair le phatangi a mi sil haron play po anal le pekke ni china karon khan saksyam tharakha new chal rang jo kalonia ronti a e kho hai tri new chal rang lam kan thak do ni mo e poi mi lo ne o sam thar of new chal rang khan uluk ep e mai lo ngai thak ngai ni he chan pain alo than sak uluk bok si chi a chon i play le tur hi sam thar le tuna kabula om thiang atan karon than sak le e ronti a chan o sam thar ba ka khan in thiang a chuan in uluk ep em khan lo ngai thla la chan so manang po in uluk lut tukin o ino ngai donia tun ka segment atana saita kan khanin ha la nu berturani angin in sapai tarngai thatu zong zong tatan tu ma mai lovin karon hlana ti chuanin hemizol ma hianin sa phla ngai thak chun zamanga ke hi dar so ma ram ngai hla ngai tha hau turin karon ngai thak pui tur chirin karon let le don ani ole tuna chuanin silal zar moyan shatian le zol kat shatian le zol che kavadu ti hla kavadu em ti hla asak hilongai thang u

ORS le singki naupang ko chalote andam le vat theinan le taksachaknan lo nei theinan doctor tipun cha anti berani naupang in ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthei angpir pek ngal vat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril lo na dehydration akhen thei dehydration inei lo nan ORS le singki ei vat ton nia

0: Mizoram Rural Bank chuan inchuko ma khuwa ngai tua takzet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian invenhim na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei ber tlo la he him scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina natu ko tan chung ko him na
1: ifa te bula mezi ali zuk chuan dam doi thalo no om sang tam tak a singa san in a tir ngal ani cigarette zel zuk hian tu lo om mm mai borok chia thalo tak tak te tu lo om mm kan tak sa tan thalo tu nan na asman nan na te beng nan na te le thi pui nge nge tur chuam nan na akeng telani cigarette zel zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam thri cigarette zel zuk hian nang ma le ifa te nun nan ta kha e ral me kani tu na mezi zel zuk khasim ngalan che
2: ministry of health and family welfare government of india bi de ham chan na ta na bo Thank you.

Hei hi Akash pani aizol FM zo oiza point pasari ajanga puan ani ole tun huna hian ram ngai hla kan ngai thau do nanga hun man pui tur chemin tan leo leo arche ma pui karon let let ta a sa phla te hindi hla moi tak tak te kan ngai thak zo nu lama tuna chuan in a khan trong nge in a la kan ngai thale do na havan nom dang dai le don tak em tiro a tun huna hianin soita kan khanin ram ngai hla kan ngai thla don kan ti to kha o indu zong takte po a tel ngei tura ngai la luk mm kha lam ngai thla phat mai ro o ale mat sapera kan ngai thla ka dan chuan lin pui chong thuin tlom ngai na ti hla sak hi lo ngai thlang o

tuna kan ngay thak ta kha zonun a omi da chithiam ulat lom ngay na ti hlan ya satu khalal num pui to a chong tho ani num pui chong tho zai kan ngai kha zo che a kan ngai thak chun zom le ma in a in sms se char le phatang a sms lo thleng a yal dim pui fal kon hianin a RJ play le tur kha nang ma ta ne longai thabe zong zong tan le RJ zong zong tan ka chian te veng shang shang ami te tan aron ti adin po hian in aron hol kim chin khop maya o chian te du sak thei khop me chuan in din pui cha te du sak ang pokin nang po kan ron du sak let MMCI tan kan ron la ni sela ti chuan i chian te po hian uluk MM min an longai tha in an lom hle tur angai bokang o chuan i tan ni ngal ro se chuan in vi kung te hianin ipo oran lang thochane archi ma pui play le tur kha archi angai nen in pani tan o haranti a kan van lom mm ve o itan poni ro se o luk tewin hei tuna mi kan ngai thla le tur hi chu a big sial mm in itan karon hlan ngal nap nap o chuanin kan ngai thak chhun zamang tuna chon ananda amanda ming than sangin mizo tlangwal ti hla sakilongai thlang o

zo na thak la nu kan ngai tha dap dap mai as tu khol sang loi ren thle ni a anwam kalau til tu ka lo feel ro lo tu ka ni chu i zo na thak la nu han ngai thak chot hei mi zo nu la ni hi anwam le zwal hei enge ke ma hian engtin bani ka om thin ani chu wa inwam hi kalau ti ve em em mai zela ama se khani mi zo langwal kan ngai tha to boka ti khan kan in draw ta che in ka sia chuan kan ngai thak le ma in chai chun zomila a a a RJ tu kin chu sub RJ nen chang do din hindi RJ in velem ni avare ve haranti a ni etro o a ni e kha kha mo kan la up betlat ama hi vin chu he kan duat lut tu ka mo kan kan nge nyang kan duat le lut tu zo ka ni chu chu bang chu ni e tam vi kong te hian din avamoi hlom tak em lai ril fan vong vong nge ye lady la fan vong vong nge ye hel sang loi ren thlei sak sui lung dam nan ti om chan karon thlang e haron ti a net ro kong te kan langai thora ka yang o sui lung dam nan ti te po chu hel sang loi ren thlei chu he a hla sakhi a thu te han lama tha a ni dap dap chu tiang deu chan in ka sei thiam dan ni chu ngai nom ka ti chi na nang ni pon ngai na min lo ti tlang an yang an wam le mai ole eng po chu ni se kan ngai thak chun sa manga tu a chan lal nem zo vi zai kan ngai thanga o zo ram ti la an yang

kan ngai thak ta kha ate teu lo mai ti hla ni ina satu kha hc lal sang lura ani moi tak tak kan ngai thak sun sum zel do angai ne sms te omre lo vangin kan tuna chanin eng dang sai lovin kan ngai thale phut meng par moi thang vulna ti hla kan ngai tha anga si ro sang zoli sak ani ang

parmoi thang vulna ti thla kan ngai thla satu kha siro sang zo ali ani kan bellu kanga parmoi thang vulna ti thla hi kalung hi tileng riau china chan chu thil dang de anya i thla hi cha ka ti em em ma masa in o pangpar zo rama pangpar kan ramina pangpar kan nei shang shang te tikhan thla in an han sia ma tha he chat na ti zau tu tan pon cha ve shim shima a tin kalung leng a tileng kan tin san pakhat chu college kan kalai hianin hi enge namdang kara namdang te pon om china chanin a khai la hi eng mon di function program of pya hianin e ka chan te nen hianin kan rem za china e min rem tears a kor chei pan chei kan bi ati khan e kan ha a kan in thwama e he la hi kan rem china ni chu chu wang chanin he la ka ngai tha ki chan khang hun lai kan tlei ron la at ve de lai kha ka she chaw china lung te hit leng thar ka ti a chu te chu kan share ma e mei chu ni chu a chan vi kong te hianin enga nge chhiar du te lo tlak chamai le next kha silming moi sialam myanmar myanmar mi tan oran ti a ming moi chan longai thange ngei ro se sialam myanmar mi chali longai thange tura po be siang tura kungte nang poin o uluk takin tun kan ngai thak tur hi I tun kan segment ata na la no ber tur khalo ni le ringo to o ki mek in ring lo lu tuk a chan chu arei lo ka ti lu tuka in lo om wang di nge don hi chuan hemi zo lama hianin a sap la moi em em mai te kha kan ngai thak chun zom le don ha chuan chuanin in lo la om char charanga chuanin ke hi dar som pani ke hi dar som pani a zai pol harem te ngai tha in hun man pui tur chem ka ron let le do na ni a chuanin Morris Elar khang te hian in playlist te moi bong bong chin te take CFL kan tlang ram moi ti la sak te kha ron play ke ula miss eng po chni se play le tur zong song zo oi fm ngai thatu te le khwa mun lo kar hadi ne zong zong te tan ka hlan te ke aron te hi Morris hi o ron lang hlol mei kan lo khong e khong e kan lo ti man se lom ni etro et te kan tlang ram par kan tlang ram moi ti lai ron thlat po hi next star kan ngai thla man kan ngai thla thei tu ra ngai ang o voina tang chuan hei kan sikmin kha zo to mai don si a la in zawai tan la ti in kalau thang fel laklo to bok si a min she thiam la Morris a kalau duty le fe le kan ngai thla don chiang lu tuk ani chuanin fm zo oi ga lo ngai thla tu zong zong te le kar la di nei zong sang te ran ti avan poi mo te reng em te ro kar la di nei te tan khan ron lan nap na pa i tan pun kan hla ni ro se tanin za ma hianin a che ma pui mo I message chhialai hitle minari hi azoi shita aronti atun it rindana omem o phone apps atang chon at theimya lawaronti a helampang hini mai thekalauti zoi deu ni mai theimilo shithiam ro kalau shito donania ka thiam lo liao liao ni o zam I tang hianin ka chong ring le thutchina kalau ka tiring nga le o dikha chona chang to turanga yang o ole tuna kan segment kan kharnan a in safai tan ok kan du em te zing ami kan ti de te ang hai alo om hlo mai playlist hian mo chan in du venge ka ring chan he la moi lo ti tu te zong zong tan le tuna lo ngai tha tu te zong zong tan khanin ka hlan chewa chan lola ngai sasar char ula dar som pan hiya karon le le don ka tikha o tuna chon vanal sai la vazai kan ngai thanga zoram chang fan fan ti la haniang

Hei hi Akash Vani Aizawl FM zo oiza point pasari achanga puan ani tun huna hianin zaipol harem hun kha alonita a chuan ti chuan zaipol harem te ngai tha in hun kan mang dona hun man pui tur chawin RJ ma pui karan chule ta a pathian fakna hla moi tak tak kan ngai tha dona chuwang chuanin nangni po in uluk lutukai lo ngai tha kha ka be se don ani ha chuan moin ti zong te potel ngai tura be seyang Amasapera, kan ngay thakatan, kan hun chan nan, Adventist Choir, tana eng po lo teng sila ti la, an rem hi kan ngay thakanga, an zavaya, tuna lo ngay thakatu te zong zong tan kan la niro se.

tuna kan ngai thak ta kha alo kal thwai do ne ti hla hani arem tu te kha nursery veng ko shin zai pol te ani ale mi law shi thiam ula din thar ko shin zai pol zok te ani ilo ngai thla cha em kan ron test rel ne kha so nin tuna bi kung te hianin adam doi mum lian min so kha ani lo lama thoka ma munin a hot pui ngar ngar khop mai ron tia e zu thok thange chalo sha thiam va har ve o tu ro ma se chatur a chazong sa thok ning e tu ranga yang so ma puni hianin a shima pui a she tem segment at swam bathian fakna po play ma se min ne min min ne chu hart tak ani ama shim shim hi swal now se kha ania ama hian thu tak om lo ron ti a in in chwa che the sia ti ro i ma se pathian fak na la pon na ne the lo ni kha chado nem ni ma mun ma se ti ro ar che tem sen hian ni eng mo zu soi felin ngai ni tu zo nge pian thar masak nga yang o chanin hai architem si ron lang le lat achima pui ki chu ing tiklai pon ka fel ber chu ka intila masik ka thar sa ring o ron tia mun putini kha kho chak lam mi nen khan bia thu di an ka nem anin hlan chafak lo ami fm a alo por mm a next la fm zo oi bel mek tu zong zong tan sial mang tarain o ma mun putini le akit te chu na hi na hi ron tia important is say hey in soy field the flex zone like the cop may are items more hey ma money like hand run swat hey my box it's a journey nang na hian in thing to nge chak zok point score nem zok score cha zok po he kala she thiam no tu na kha chan 1-1 vel in line draw lat mai chuan in are items in run sai ta kang hian in fm zo oi bel mek tu zong zong tan sial lut tukin o kan ngai thang le tur te hi kan hla na nga chuan in nang ma ta an ngai po khan o itan ngai po khan kan hlan mol mol ni ro se chuan in ramrat pu bong kon hianin ajema pui segment hi kan longai thla vereng chin ania zaipol za hi angai number mai mal zai ai chon zaipol hian min ne ma zokin kshia ma fela le apu in bong kon bazar chingin kan longai thla char chare adang po o aran tia e lutuk lutuk kan ngai thla don chaw lom le tiro hun te alatama chuanin kan ngai thak chun zamanga zaipol harem hini e mi te hi a hne ream china angai noma ngai nom

0: awareness le singki sub center naibira athlonin alak thia no pang ko thalo chu ni som pali chuang zing tek turania ko thalo are nu po in ni som pali chuang zing tek nge nge turani no pang ko thalo ta na awareness le zing tek ki treatment him ania ko thalo ati dam chakani no pang no te nu te nilai ko thalo te chu ei tur nu te pe thul lo tur andam lo lai le dam nu po in thataka ei tur pe zel turani nu in nau cho asiam do ne mo nau cho asai do ne mo nau ek ati fai ne mo sa bona fai taka putsil zel turani ko chalawa wanga taksa in tuiat lak cham lo nan awareness le zing pe bak chi nang che ko chalaw laka ilo film the nan finally thiam min na ngai pui mo la ifa te tharuk an kin thengin nu hu te chau pe la tui thiang him chau in te thin pa ka vaccine hun taka lak te chi nang che
1: Akashvani Aizawl FM zo oiza point pasari achanga pon ani ole zaipol harem kan ngai thame kani a tuna chuanin kan ngai thang le mai SMS te han char le phutila mampuni yanin arjema pui pathian la poina khoi har thelo chu RJTMC ania checkin aden phutangai asangoi zon pui a meng moi te kha adoi sia mi phena bi ru zuk zuk aranti a e ran thang le tat me he mampunin chuanin e RJTM sending tin nia ti RJMA pui una pabi kung tia dam doi mum uklian su thok chaviao nyang a message ton dan che u kha athum lo riam ni dang ain ni dang RJ nu la te message athon dan chumo athum sial therapy ros gulabur sompo bur sompo na athum na han tuk phalawang tiang vel chu ani Mr. Mengmoi te chu tana ding chuak ngam tu ka salute che aron dr jtem sian wa meng mai te chun marka chalet lat janin ni e kum te hi vin chu ran thum lo ria me vi kum te chin kha ang lo ma se duty ten kan zir lo ani mai thaya mo hey abya thu di hlan chak zong kha kan lo ni lo mai thaya ki ni chui kan in kom e vi kum te nen chuanin hey abya thu di hlan chak zong ang si te kha soi pui tu kha kan lo ni vele lat thunga chu wang san ke ni tang kha chan thum lu tu khan dun kha a chi lo ve bok ani mo chuanin za ma hianin arjima pui ke pon ming chiang te nung zuin arjtem su full support te heron tipoka zaman ma mun mal chanta le mai a tunge run support veang o RJTEMS ka zam le meng moi ten run support boxi o eng po chuni sela kan ngai thak chun zo manga a nge hlok taka zai pol harem hun hi kan man theinan o in in tan liao liao ka la na chuan du sakna ka lan cheo ni ro se tuna chuan i suam in shwai tu ti la kan ngai kha anga arem tu te hi adventist choir te ani ang

Itswa min try tu ti la kan ngai tha a arem tu te kha Adventist Choir te ani ole RJTM's message hi ran thenga kan share le phutange zama ka salute se pathian ram kan nei so te thuti kle mi dik chan ho chu ma moni te chu mi bu mi bum mang ho che in mi o mi bum mang ho se nan chanang arj ran tia em mamuni hitlom tama em ni re ta tai mai he arje ma pui veina tan last duty na ni to bokat luang dewin hola weekend enjoy ev evang che a ke ni valfel group ho chu satin reng nen kan picnic le big big dona mamuni mamun kolite pol le apol te chu ngarep te chau nen chon e khom ve do ni ome aron ti arje tem sianin mamun ani em ni sang ngarep te chau ami em ni in me do ne arje tem se chu sitin reng ne naron ti boxia o chan e ma huni ron langhal katlom lo aron ti chu tlom reng reng lo lo tlom mi alo chan in ni e we can ka han enjoy mm pot me la ti ro ma me don nya ma se in ngai om don he jan has kanin kom tui boxia sms stain ron thona message ron thona kanin kom tui la ta kan segment kha top le don si ya chu wan chan in ngai om le don khle mai ti kha ka ho mai gan se nga chuan in tun segment ta na kan lan nu be tur khalo ni to zui bok nen in ton le ma lo zong kan ti kha ngai le ta a in ton le ma lo zong dam le shi sel takin lo om ula chuan in dam le shi sel ta ka in lo om chuan in kan in tong le nge tu ra po ngai la o e pathian in veng in kai shwai che basela o lim takin in om kha ka du sak cheu ni chang ka chwa ma in meng moite hian in ma pui ma puni ram lot ka mel malian ber ka vel cha fo chin ta ni la vin in ta na ran ti a ro lo in how to su a chan su he pathian fak na la ti kan ngai kha a e zai pol la rem hun te ni si a kan in how chani nei mil don lo la sing ka sha o lo in vel lo ula o chanin a ka lo me o meng moite a min ran thansaka chani ta for ni rod se chan ma muni yan in arje tem song to anarama cheng haran ti boka ni etra I lawin attack lu tuk to laula lawin dim de ulamo lawin dua de torin kan cha cheunga chan ke chuka chwa ka nga voina tan chang ka segment kha zo to sia ngai de chung chewin ka chwa wang wang don sia lawin how laula lawin in hir ngau la te khalo theng lo sham sham sela chan hemi zola ma hian in sa phla kan ngai thanga rj angai hawin kan anuam don nya kan next segment tur te po hi a chan ke ma chuka chwa angai to sia chwa chul to sia voina tan sam bye bye kan ti le pho tanga duty level kanin tong le ngei don ania ole kan segment tun kan segment b ka sai pol harem huna kan hla ngai thak nu beratan swanin din thar question sai pol tena beram nau lal ti hlan rem hilo ngai thaila te chuan hi in za fa yatan in za vayatan ka hlan ni ro se

0: nga kan hun te top thenga min lo man pui turin ngai thatu te lam po kan som cheu ni mishing chu kan dama kan upalam chhoje don ani yesu wan sonin voina kan thu pui tur te po hi kan sri sel na tan apoi mo chhoje turangai la chuting te po chu kan hlok pui nge po kan anin be se ani le ti khang kan tran chawanga zo na zo tu zo na zo tu ten ti khan zo na a zo thei reng to ani ti kha kanan soinun le lokani am sain chi bai ule
1: chi bai
0: ei kan soya upat lama si se takanun thei na atani yoga ti khani maya kan thu pui kha amaro chu hemi kan lu chil ma hian kan thu pui pa kan lu chil ma hianin kan soi tak tho kan khanin hei international day of yoga khanak tuk ani mo kha ei kha khani de umai to a kumin hi ak kum en sanangi avoi en sanangi ti taila tin hemi international day of yoga lo chua lo man tran danang chi te po kha nge pisom pui men som sei sa donem ni
1: ole ama sa in international day of yoga sang ni som ni paruk min chi bai ka buk chewa e ton hi avoi som pa ni na ani a sang ni som pa nga tang man tran kha ni ama chuan in man chin tho ania ma se international anga man ani lowa sang ni som pa nga tang han international ania in national enge in khovel mun sang sang ram sang sang ina an ran man ve du ta ga wanga ti ania ti chuan in ani hi I ni rainy ke ni nalal mangan lo long rainy kan ti ni kha
0: chan te om te han ti tai la
1: ta ni rainy berani wang khan he ni hi man ania aman kum kan man kum masak per po khan cholni a khan atla a chuan tu na han cholni ron tla vele chiani I soi sel na neu neu te po kha atama kha me cholni ron tla trum po khanin I kan la shereng o me tu na han cholni ron la tla le chi a cholni ni wang ron mang tran kha kan ni lowa ni re ni ber ani wang ron thanga ron mang chho tran kha kan ni
0: ani kha su ni e cholni ani hun te kha omanga tin ani reng don lo mo kum khoin rasul don lo ting de le than mo e pon ni sela ni e a chot ni le chot ni lo lom kha chen pon ni sela ni som ni pakhat ju ni som ni pakhat kha ni a kha man chan da man chan te tin an man tran chau dan te kan ngai tha a a thu pui kha kan an sei do thuk to a ne kha kha min an sei zau sak thim
1: o kum tin hian thu pui hi nei ve china dun kum hi a thu pui hi yoga for healthy aging hinta mizo trung pun na tak takin ap khwa chwa thenga heta heta po upat lama shi sel takan nun the na an yoga te ni a shi sel na kan von chat von vong tha chunga kan kum te kan chhar chho hi apoi mo a I chuang chu wanga he thu pu hi ron mangani ama sabera chuanin I yoga kan man til khalin voi mun khata tam the ang berina an ti kha ange tam thiam bela ti tum kha ni ta chu sa son sang sing thum sang nga kha nan an an ti ni chuan tun kuma po kha nin a thim chu kan lut lenga tun kuma po kha nin yoga hi 100 days yoga uma niza yoga ania chuan niza thum som ruk panga campaign ya ga kha ombok ta ni chu chu ni tin man turang an rundua na nia chuan ni som pali tun cholni liam ta khanin online na youtube pa a free in an run upload chu ta chuan in chu ta ti tamber mo wi le khata ti tamberang online anga ni chu chu ta chuan in noi li sing thum sanga zaria somthum pakhat kha world record kha an siam bokani he an tumber chu I tu po ina I yoga hi ni tin chi sel na ta na an man the na na he ro man nei ron chwa ka ni a chu wang chan kum upa upal upatan cho aging han ti khan I upa cho kha kan ri rom lo se kan kim e upa kan ti hianin I tu na chan an run ti thar le to kha chanin kum somsari chunglam angkha upa ti ni upa kan cha dan hi mizowa chuanin kum som tu da chung kum som rukte hi upa polan telta amero chu khoveri na thle dan chuan kum som ruk chin hi no pang an la ti ni som ruk atanga sari li hi elderly anti tatle ma upa ve te chuanin sari nga chung ho hi upa upa deu te kan ti upa kan ti ang tak tak chu na ma ji kum som ngo kum som ko chi nang kha tar anga kan da chu ni chuanin chu ta chuanin I kum som ruk

0: young mo
1: mi
0: why me ha pole young young mizo ase he mizo to ka kan mang thau ta young ti chei la no pang ang kha kan la ni ta ni chu chu wang chuan in up kha kha risel ta ka kan man chho thei nan khan in tun hi run duana an run duang a nia chu chu ni tina I yoga I kan man thei nan chuan in han sui le lokila le life expectancy and tita he kan pia na changa kuming sangi kan dam thlen the ang oti an chu thin ta ni sang ni som ni panga an chu ta kha chuanin india rama hianin e life expectancy kan ti kan be se ang kha e kum som sari tanga sari ni in kar sari khat anga chu the ang chu kha kha nya life expectancy hi e mishinga hianin ai atha chhozel ni kan atha chhozel asang chhozel ni ma somnga ni chin kha somruk vela chawa tun chan som sari vela lo aron chhota ni a chhozel ni amero chu tuna e chang thar kan ni generation thar hawi an han chu thianin an life expectancy hi atla niam tatlat me ni e he tun generation chu kan chita he tun e generation chu mizo tro zo ka soi thiam chalo a he mi tuna chang thar ho hi kan ti me ang chu kha ho kha an life expectancy kha chhoje si kha ma se an ni a han aron tla niam don tla thian an chu ta chunga wang te po chu nianga I kum upat lama hianin I kan upat zel hianin kan chu sel ni kan vun that zel the nan I he yoga hi minge man tlom bok si ina lo ti mai the mo thom no I chang kang le tha po ngai lo man man po nei lo ol sam ta ka kan lo ti the hi mi ron chop chwa sak ani
2: inge na pu ma som han bel du te ne ha yo ga chung chang bi ka kan kan thu pu chung chang a te
3: ya yoga hi nia lo drugless therapy kan ti ani ta hi mi kan exercise kan lak ringot pa ngai ni lo hianin breathing breath control hi atel ta ni exercise kan lak pa ngai ringot ni lo hian mo tian a gym at zone kan kala ga kan ti pup pa ha thom te ring da ni ma se yoga i zone in pi kina zinka ra pum ro lai ten a room chua kan lo ti ni pon tuk ver te lo hongila tuk ver te bo rok tron lut se yoga chonin e pranayam de pom ta breathing breathing exercise de khami meba khanin exercise kan lak pa po khanin kan breathe control kha apoi mo lu tuan ni chu
2: a umje su taksa he mi taksa ti soi soi piela ma khanin he ta kan thok lu thok chu khami zong zong te nen khai mu mol takin
3: kan ti sen luang te po kha kan te kha a control tel vek ta ni chu meba ga chonin a yoga chu nga kan soi them dan chuanin a tinge ni pum khat na ti na ani ta I sanskrit word atang ala kan ni ta I taksa tharau kami in po na tur khan ta chu wang chuanin I mental kha achak lo chuan I ril ru achak lo chuanin I physical achak thei don lo a ka dam chu long tin I ti chuan eng ponek sel la la I dam thei don lo kha ein communicate ai in khunjom kha ngai ni chu chu wang chu ni na yoga hi chu an ji ma di bur burang chi kha ni ve lawa mi kam do ten kan chi ta drugless therapy kan ti na ta chu chu chu ka bel du chu
2: le ani kha ni kha yoga chu cha kana sui zo ga enge om zia la ta ka po kha kha kha ni pu so man no sui zo ga inge pisom pui khami yoga big chungchang a hianin han beldu nem yoga chungchang a umziate enge kan ngai dan thing de pokhan an se chodo lo ila
0: yoga han ti hianin e enge instagram ate youtube ate po kan mu fo anga mizo thinlunga po mizo christian na thinlunga ti de okherila a chon yoga han ti hianin mi hi anar dewani mo wal out ta ka han ti te hi she noam ti lutuk lo na ne te po an kan om furang ma se yoga hi yoga ga chung cha ga ka soi du chu yoga om zia te chu he mu tur ta mani yoga chu to join zoom tour in zoom com tour mo to join you sanskrit changa lag huge ti changa ron chwa kanita sanskrit changa ron chwa kan ti chang chan a indian ngal ta ri ta ni mo e sanskrit yoga chung chang in nyal the de me hi ne in nyal la to phe the lo hi mi zo pon ken ne a zu chung chang a bo kan in nyal to phe the lo ko shan po kan kan rual khai the lo ni ko shan po dang dang kan nam ta ni ngai dan hi nang the lo wa chu ta chuan in ke ma mi mal bik ngai dan kan so yanga yoga hi india ram chul chuak india ram atanga chuak ani astanga yoga oma tunan yoga hi chang chang tam to lu tukani I anron mo enge ti thar lama anron ti modern vela chuanin I exercise ang tipunan a exercise na sa zo le zual hei ni tuna kan ti dan kan tuna kan ti thei chumwang changa ti tu tin ta na sa le zual zo mo I
2: aron bel tharna
0: sani pon aron bel tharna sani mase kan lo zir thina chu e patanjali yoga anti khanya chu chu e chu ta chuan astanga yoga anti astanga tu astang ti chu e eight branch ang mo eight pariat ang haum ta ni yoga hian chu ta chuan in e chulai tak chu soifia ngai lai tak ka ti chu ni ta yam a oma yam la chuan restrain kan ta insum theina khani kan master thak fek hi ngai ta ni chu yoga astanga yoga chuanin ngun deu ne lai ngai shala yam oma restrain chuanin insum theina mo mi ku thak lo non violence dik ta kanun ruk ruk lo zong zong kha om ta ni kha kan master ngai ta ni ti chuanin ya niyam omle ta observe he inglo thu oi theina mani in thunun theina self control sakwa mani sakho ngai poimo feel fai mo in tin feel kha ngai le ta ni chumi zo a le cha pathum na chon asana hi omta posters kan ti tho ho tuna mizoram le munchang rang kan kalpui yoga campaign kan ti hawa po hian yoga asana ho hi ni apathum na hi ni kan kalpui na sat pera chu chu ta chon poster shang shang omta a I chu chu e taksa soi zoi kha ni le ta ni mishing pakhat tan individual pakhat ta na ti turang kha ni ta ni yam niyam asan kan ti chu mase kan kalpui per chu tuna yoga campaign kan kalpui apo kan kalpui per chu asana chho chu ni poster shang shang exercise ho kha ni chu mi zo chon pranayam om le ta breathing control mo thok lak da ni pui mo lu tu ka pranayam pui kan kalpui shin ta ni e exercise zo kan kalpui thok hi apui mo em ema mase thok la khan ti khan he pum han ti che te nar han hupa nar le lam ti te thok dan mu zin ye thok heng sinusitis ni tan te chuap lam chalo ni tan te che em em me kha omani a chalo tu ka ta ni breathing control hi chuan pratyahar omle ta chu chu sense withdrawal pon lam thilata in lak shanti kha omle ta ni chu chu chuanin darana omle ta concentration real absorbing na kha omle ta dania antia meditation na ngai to na thunun the to rati kha nya samadhi omle ta avaya kan ri kai mani chung la ta da khom na ang kha ni ta ni zong zong zong ti chu yoga hi sang ni le pali panga tang chho khanin kan e min lo ti tir ve heng me kha me aposter so kha kan lo ti ve chin ani ma se heng ho ya heng ho ti ngai lo hianin kan ti ve kani lo tu ri lo tu tla tu tan chuan lo tu ri oma I chuan kan chung ti pakhat po hianin pai lao ni kan ti le lo ga mi pai engam lo shim shim ani a la om lo kan te ngang pon hi chu pa e chi ni kan ti pon pa chu ka do lo ga lao ti pa kha tong pong lo to pa ni kan sha chian kha ngai ni I enge yoga kan ti a kha ma se yoga kan ti heng astanga yoga po hi du chuan a man vek the ni a lo om ka ti chuang mi a lo ma se ka ti thei lo ni ti top mayang a har ani he an asla ma te o mangai ni he tiang tak tak ka va in pum pe ka kha ngai ni chu I va in
2: a zong zong
0: ti tur chuan a zong zong ti tur khan kha ho ka master ze lan ngai ta ni chu master lu tu ka ngai a in khung shana mo va kem ang lo lo ang te va ti te kha ngai chu da po chu I ti the khe rangem ke ni mi zo te ni sunday ti na sunday pathian thu in jir tir pon kan nun pui the lo la hianin het tiang ma ni in pum pek na zong zong ngai thil hi kan ti the me u don nim ni ke ni na kan lo lo ngu chi ni do nem ni lo ti lo lo lo lu ti te reng po ni la I apman dan amandan kha ala om lezel ni meditation te kan law mm ta ni in real route ni tang in darua ka ngan te darua hi ni mi ala wan ya o kha kha chu ngai dan sang sang om kati kha yoga khanin I khatyang zonga ti po khanum tho khatyang zonga practice po khanum tho he lo ti chin khanum tho ma se meditation ti khanin real route ti tho venga lim na lam pang zong ngai to a khami chu ka tong chai na ne na ti te kha meditation ve ka ni mo real route ti zang khai na tora I mun nuam tak khanin om ti te khanga pathian polna hanni te kha tu tiang zong zong gangkal pui le chin bokta khatiang zong inkal ankal duni chona theni thil hi panrua hi aking tu zira ni ta aking tu khan athiam chuan la omna tura engma ka mulo re ani chu chu poster chawa po hianin engma sitana ana min shwai be na turi ka koini thlangang kala hulo ni chu achan chu stretching chaluk tuk vek ten ni ta breathing chaluk tuk te kan han tare lo te kan han ti ve pun kan zang hok zel ni ke darna thana ni te po kan lo ni ve ta kan han ti te phi chuan in kan zang nga lok chople chil pun he kan zang ve hat the ni khatyanga taksa insoi joina chatak khania ma se mi na a hlau thla ta hlau omzonga a mutlat a engla hinge anron hlau thla ta hi kha kha e kan ati ati te po kha miron huni khwa lo lek lek angzok ang khani ta ma se ron lu chil se ron cha chiang se
2: ta ka chen ne kan vashi chi to lo wan te po kha ni thenga to
0: kha kha kha kha e meditation a kha va lo bur tun lo kan ril ru kan dar ru ka ti khanin setana na ron lu a te ti ta khatyang tur kha chuanin ama lo ga changa seta na ha kan bel de de lo phat te nga ya nga te ka ti kha
2: ka rin na rin na ti che thei tur khop chuan ni lo ve kan ti da de mo
0: rin na ti che khop tur hi chuanin
2: ka ha kan lo do ber chu ni me lo mo christian tanson mo am at begin he ta kan shiat tran tir khanin kan in soi thei na sa ve ni ani ta ga chuanin
0: a ani e hindu changa chuak chu ni ani ni ani cha da ni
2: azir em bo mo
0: a thu zong zong te po hi engi hindi mizo chuan hindi kan ngai kan ka thin lung hian hindi hi a on lo ve ni a sanskrit a an ti leng hal ta an han sui zua zua phe chuan in he a mantra type to bok se he tong chai na ang kha na kal to ta ni slogan kan ti ta sanskrit kha chu sanskrit hi chu a poetic lu tuk ta ni he ha thuk ni ang dewa kalchin hi ni ta ni mase athute han letlinga chu tifakau chuan in he apa a setana biang na ang emem po kha lo ni lem lo enge chu ti chuan ti la ti chuan ti la khang ho khanya ti chuan hindu tanga ron chua ka ni kha hindu hindu pachal ti meila ka she hindu pachal chuak chaina poster thatak tak aron don chuana ki chu tha hi ka ti pathiani na afin fin na ape ka changa aron don chua thawani mo anfing em em an thwa ka chani vai ho hi hi khangina tunwan an han en chin chian e an han zir chian tak tak pun ti shol ati che thajja tlang kan pon lam ti shol ringot lo chung rila kan pumpui chunga mi te po azuk ti che dan zong zong te mo ti chen sang bi bi sang zun thum te tan hling po man thei lo ni dani an han zir chiang a research te an han ne pe chuan chan ti em em ni
2: ne hi pu som ang ngoi re de luk tua tak satana si sel na lam pang kan te mi kan thupui on de kha ni a chan chim mishing de zu kan dam kan upa chho zel do na khamia ta na loin bo sai lo na ta tang khan in tin ching ye yoga kha tang kai ti chho lai vela kha apo somon den se samo sapo sera dure na kena piso un puin an sun zong ye
3: tu na tu na kan topi shi kha chu kum upatan ti kha ni do shi
2: ta kum upat nu wa khan in tinge shi se na kan ne chho se la
3: kha khan in I invent he tu kan ta kum upat tu wa invent he lo chin te hi on ve ta a frozen shoulder te I don't kan na sa ni opi ti a har to tu thi ni kha hu na kha chu
2: upat nu wa ta ta chu
3: kha khan in kha khan in he tun lai kan na tho ta pui chu do ra te kan thua kan chu mun u ta a kan office ate office ate po han kha nga exercise lak tur te po kha om vek ta ni kom yoga protocol a lak tu ka te po lo in ula hi en te vek don da thu chu ma ti te te po om vek don da kha kha din mising chu in soi soi kan ngai poi mo anga ya chuan kan yoga practice asana srim srim hi pumro ka ti hi do to sa manita e zinkara do to sa pe jo no jo an e borok thiang lem tuk verte ho na rum chung kan ti jo ka sei ma ka sei do khan ka ka e tu na nga jo he a exercise an soi then shi si lo wa
2: he ting hin ti ro ti ro mu te box si lo tro
3: chu a ya tuk lo ma te po e en tur te po lo ma nga khang kha thada wa lo ti ve khan e kar khata wa voilital ai in tireng the lo ni pon voilital lo ti kha kha ga du sa pui tuk cha
2: ing episode pui a kha kan damanga kan upa chho je dong kan ti ya chumi tan chuan in kha puso man an soya upa nulama so what ti te kha alo fu bel lo the ya e ange tu na tang hian in khe lai kan upa kun turata na kan loin buat sei lo na ani the da dan lai te kha a sei the
0: o yoga hi e exercise kan tia he khel don te pon stretching te kan lo ta kan kan angai ta ni stretching kha e ka in fit a lom ti khan pati ngal po popila injury muscle injury te omwa bi ta ni chuan yoga exercise ho hi atlang pui thuin stretching at anita acha em em ma ti shol hi a stretch cha ange ati ati che cha em em ta ni e a exercise shang shang oma post shang shang kha oma kha kha ni khata e minute nga changa minute som som panga som ni min a theilo chuanin advanced step om le ta ni a beginner le advanced om zel ta chuta chuanin arun sui tong khanin e a chat perun zo zingkar chu e ma pum ro alai tu sik te in zo hanti hi a chabera minute nga mo minute som mi mutal ti kha ti theini chu chu kan nu na kan seng lu thei kha chuanin e khatianga inge e ka khong lu tu ka he nge ka khing khong lu tu khan ti te ya om lo a chan breathing exercise te hi covid lai te po khan an mang na se me ma he mi chu ap lam chalo tan te po hian a che me ma kha khan man the kan man the chan he ta kum no pang de hle ka changa khan lo chin than phe ka chan khang kan upat de huna kan dat na nei tu rang kha a veng sa don e me ma ni tu na han exercise ang chu hi lai han lo te vak the lo me la pakhat kan ti the chu mo e brahmari kan ti he mi be breathe angkha kha kha e chuanin kan sui le ke chu ma bu ka hangan lut le lo om ti te nga ya kan ti ta ni om chu kan sireng pa vai pathian ho win om an ti chin ta ni ne an ni chuanin an pathian ming ko kha no ma ni ang mo pathian ming a om han ti kha no ma ni ma se chum chu tiang anga in ang reng tho a enge atum thumun angkha a om ta ni e chu chum pranayam brahmi pranayam an ti ta chu beng hupa muhetan beng hup dan bek om tani ase do chan ti han beng hup tup beng hup pa nga yang khan nan hup ta thogan le paka an ham zuralin ti tu o beng hup khan ya dan kha om tani ma se do chan hup mol tup po khan te beng kha ta khan ni na chwa lo tur ani a chak bek ta ni chu chu he fri khatan ti lok chin beng hup khan
2: ne alang lo na te khan thom ma tringin
3: om ti khet kha mai
0: om ti khet kha mai
3: kan ti chan tur ba ra chu be kan hu pa kan khuo khai ta vibrate a chu
2: be hu dang ha chu om em em chon lo te na hu po
3: ti hian he he mi hian
0: ku chu pui khan pa ni khan beng hi ta wa hu tu ra nya mo
3: he te am pui mo pa ka chon khat ki kan
2: ti na te khan lo hu chi de u
3: kan chong pa khan ni he tian la ti lo pon a vibrate chak chak ta ni kan chong
0: ผู้ที่มากินมาเรียนกันทะลุตังอ่ะอืมอืมตาการตุคุมาคานินไวเบรทเอ่อการสู้คติเซนซัมโอ้การเป็นหลวงแต่ขาดอ่ะช่วยให้ตันช่วยให้ในตันตันอติจิเราตันตันนะคะการรันชิสัยแล้วก็รันชิสัยหลังเตลดูนะบีบรีทอันติตาให้บีควายควาย
2: ควายอันนี้ทุกโมสันเตียงเจียงข้ามีบีบริทันติตานี่ข้าข้าบรามีปราณายามันติตาข้าข้าอีโอมที่ไอ้น้ำมันเทนี่โมโอมก็ติดดูแล้วว่าแต่ไว้ปะเทียนมิงสวยเตจุกันติตาอ่างไอเขียนเราอัดตัวมาอีน้ำเลยโอ้ไอโอข้าอมเทาจ้องข้าข้าที่ละข้างกันเตียงกันรนตาลันดูนะฉันจู้ข้าข้าอีอัชเอ้ไม่มีนี่อีข้าข้าที่ข้านี่เนี่ยข้าเตียงกันติข้านี่อี ยอกะคะจวนเฮจานิลกันติตานาดีกันติตากุชังชังคัตตักสะฮานอมตานิคางโคคะอะฮงชะตานิคะคะอันฮันซิรจานจวนไนทริกออกไซด์คะอรอนรีลีสตานิคะเตียกันติคานโมจวนนาร์โกเชไซนไซติสเนงะเตกันโลตัมตาโทกลัมโนปังเพจวนโทกลัมปังฮาร์สันนะเนอุปลมะติโปออมมาตานิคางคะ
0: basu daily daily na kha ron ni ta ni nitric oxide kha ron pe chuak ta kha khan a ron hong ta ni na di kha e channel ha kha kha khan circulation kha ron siam chata ni kan taksa khan he kal kwal vel na kha tyang bo rak le he thisen zong zong mo he tyang in pe kwal tur ha kha a pe chuak chata ni kha kha akal chatna na na chuan a flow chatna na na chuan in thisin te le minira sang sang engkim tan khanin I kha khanin aron trigger chho tang khan ti khan aron tha chho ta kha khanin I circulation kha chatna na na chuan in kan thua kha a thok tha te te da ni kha mi lam pang de zo khani I brahmi pranayam hi acha e me ma I ho te angalang si kha kha zan mudona mozing thol hima mo reti ngai lo minit nga kha han ti te po kha eng ma lom na om mya lo o a hindu bi
2: mu thei lo tan te mo
0: o a hindu bi na kha om mya lo ni kha te kha mo kha tiang te te kha kan sha cha chon a chulu tu kan ni no pa chang a
2: ga ti na tro
0: ti tap ani me
2: o
0: ma se lu hai nei he lu hai nei na sa lu tuk tan chuan in ti dan chin to kha ma han ti chinila kan ni chon ti chun zum lo kha ni me ta kha tyang lu hai lut na sa lu tuk ni lo tang kha chan ati the a chan lu tuk
2: ni ati khan in kha tak sa ta na chan na po kha se tu tam ta kala umin garinga din ril lu lam te po kha kha nga khan engi mo bel du kan nei ma chan chu kan kumalo upado na kan ti ra kum upad nu kan vaso ngo thelo tu na tanga kan bo se na tu thil kha ni do wang kha ni chu wan se ti hen kan soi pa je la ngai tai la tak sa le kha mi ril lu lam kha ni engi tu na kan soi pa ka khan in emi yoga ina athodan laya kha
0: yoga yoga hi anlozir chang anlozir na sabe em em ni he india ram chunga po hianin I NIMHANS anti national institute of mental health and neurosciences bangalore khan anlozir man mu chu stress hormone kan ti hemi cortisol te level te ati niam theya chuan neuro inflammation kan ti inflammation chu e he I'm not saying I'm a nerve shallow, and the Hawaii, and the nerve shallow, and the Hawaii, and the man so neuro inflammation, the pohi, at the Ziaum, M. Emani, so on, real rulam, in colnan, pohi, cum upa, so on, Elze Martello, tamta, count to the Catizia, omani, so on to the zone, meeting real rule omelette, so yoga here, not that damn tame, the cani, so on in the he and Minzo chain, so on, then in meet real rope omega ringer. Anzir tiang na sa anzir ve na sa tuanin e he mut mutha thei lo te e le in le tui lo te khatyang zong zong a khan anzir ve na sa ta a cha an tia ma se exercise a nge khang therapy ang ani wang khanin iti chung iti I practice ring chuan a charing a control ring the su adam ani me lom ni tiro iti reng chuan I zun thlum thi sen sang te he enge dam do e reng ngai kha atam ve thawani o dam do e reng lo I taksa zuk zuk khoi chen mia si lo wa pon lamai kha te lo ti pui I taksa chung ril aron ding lo the chuan a chal a kha kha a chal de a cha de a cha de izog lom ni ti kha ki chuan mishin kha ka zot le do kha kha iti tha chung zong chuan ngai a inei to iti sia kha chuan in ti khan I dama nga e enge e har sad na kha na sa takini apom pel the ni
2: ani le ni pu som kan zot du su ti khan in min lo ti du ta se la ti te ang in lama ka lo ti ve du ti ta se la tin nge miti dan enton khan kan loti ve me don nge nia khoya nge kultura enting e shiat ngai te om khala ya kha
3: su chu mo e yoga asana si kan pos hi e ki ulu lu tu ngai ni ve ta ni man ho ti chi ni lo wa ma ni ya at ya youtube an en to pan ti e elbo te kan kan kan ki u te situ nge situ lo chumiya inung kala session panga yanga inung kal dupon akal the thota doctor ten lo refer chaw ni chuanin tiang chu ma ni lo ti ve to pi thil chalu tu ko ni lo e ka sena scan post ho hi mo
2: Anitani, dang pina kan lozu ngai to na sa kha ril ru han so so te he lai kha eng eng mun kha tel ta a ani le kha nga khanin ti theilo we mo a an chumi chin chona ti theilo chumi chin chona ti thei ti ang chi ang kha kum bi khe emo tin raipur te poni thei nga eng kha chute ang na nei ti ang chi kha a yoga kha mi ati theilo te kha an om ve ni sin po khan kan soizo kin ka khia lu hai nei tan chunin khate an chi te po kha rem chelo dewati te kha oma
0: yoga hi aron soi bel the chep thei thonga ma so ma pon yoga hi jingkara he achaper kan ti khmo pumro ani lo pon pumro line chuna ka man huna lom kan ti pon athe vek ma se puar lutuk la he thil ezo ang lima hi chon tilawila ma se bera chon achaper ani ezo lim ang mm la puar lutuk la ya exercise sa
2: korwa kha achap
0: shima korwa lutuk lo talati kha kan hu he rem chang kan hun rem chang ang kan lo ti kha poi lo apoi apoi lo ta ma se chen hi chu i real tram dewati nga empty stomach anti ang se ti nga nge nge hi ombok ta ni ti chuanin I raipuar thi kan han ti ta ma se raipuar ina nau ni a ul samna na ati the te poi om vele tho ni I khang ang kha he me chitan bi ka tha te po kha om le ta ti chuanin I bipi sang nei ta na ti lo tu ri atam ta ma se bipi sa control na ti the po kha om vele tho ta ni abik chu abik ta ka chuan he nge khumbel lu tu kho te tan ti tur hi tlema ti chuan inzai zo hlim le lu tu kho tan hi chuan han ti mi tur ang kha breathing exercise ang te ani lo kha chuan in hi engi mo guidance noi lo kha chuan ti lo wa cha ai a a a sana sa zirin a poster sa zirin a om kha kha chu s a a soi pop thelo chu chuan ati thelo han ti tup the ni lo ta
2: an din huna zirin ti da
0: mo en din al mo I khub chalo po khanin thu chunga alo ti the kha ala om le zel tho ta tlatani chuwang jan he ni ni problem nei po khan ati the lo han ti ngot the kha ni lo ni problem nei po khan in yoga thadwe de de chu i in a chenga to an cool pop pop the ma se i cool pop the lo po khan iti the tho i cool the chin kha iti meyang kha tiang zel khan i wangin mani na kan the chin ang kha apoi mo wangin ti the lo fak he om lo so ma se kan asanas kan du dana zirin
2: ti lo tur kha chu om ve zau zau zo yeah puma sam han bel du ni nem kam chu
3: cha yeah asana skan ti e jan lo yeah po por lai I por lai ti tur te po digestion pui tu asana ste pom ve le thu ta khang te po kham le ta chu ani nei rai lai pon a o kan me men so yang to in trimester ang se la ti tur te kha chawang zela ti tu ang ta kham ve zel ta block te kan mang ta e form block anti me ta kang te pokha rai portan mang phin ta butterfly positive vel man na te pon mo ai chota in a top ni lawa block a chu chunga ti te kang te ka rai portan man tur kang te kham ve nol ta ozan ba ya bip sang sugar nei vel tan hisen di lo tur hi tam ve a ti tur po tam tho chan
2: chu hello chu chu ni me ra se ole ole ani le side effect kan ti en chi kha eh a um ve te ti top me la ka so dana di kem ghare thiam lo wa
0: I ke ke ge ma experience sina chuanin a instruction noi anga ti ang pa nga chuanin a um em lem lo wa ma se tle ma than rol ve de han ti kan ti na sa de utiang han ti vela than rol ve de uti chu um ve a mai ro chu I mani thu po mani thu lo tia khatyang in sui se ka chu an lo me the ta ma se kan sha china chuanin khatiang kha chu om em em lem lo
2: a excerpt po an dina kan la lo wang wa zaka han la de khu ta kan ti de chu nin role te eng ngak ken te
0: khu chu kha om ve a o re ve le me a ma se he kan kha ta tang ka ti pu ya tang a he kan na pu ta e han ti hi chu
2: net ta ka mo
0: she o ka la she cha lem lo wa an lo om tho me the a
2: ani ta chu ti chu nin he a dia kan lo chir ve tren kha ta chu nin he vun ti e nan te ti khat tite kha oming kare tite kha atang kai reng reng em bi tulna janin a sap to teng glow kha ga ngai poi mori me mo happy kin dula te rol gan ti don en mi kha te na atang kai reng em bi tite po kha
0: o i eng law he he chan tak sa chan nan complexion chan nan
2: tite
0: zong zong khan a um ve ve ka ni mo ma se khang kha chu tlem a ki ma ni instructor ho no hi chon an advice e an advice pek tam bak chu ne lo ke ni chu anan na lam pang de hlek a kal kan ni ba nen a studio hong ho ti a ho hian in an tin a satan lo chil na sata ki ma ni na ayu shina kan man da tla bu chon nat de in kul nan ni kan man de tla pu a the vek he tak sa chan na no pangina ati tur ang te po om ta eng post nge no pangin te chen se mo a chan nan khan a chan na pui tu tur tan khan chan nan de han wa chan wa kwang na chu ni chang lo ma se a chan na no pui ve tu rang kha o
2: ani chu ni ti khan kan nat na en kol nan khan kan lo mong ta eng nat na ang si teng kan soi thuk thuk to na in han soi bel du te kan la nem nat na en kol kan ti khan a huam jaw vi mi the ya eng nat na te hi nge kan en kol de kan pui hi mi yoga mong hian te
3: ka personal do ka experience apo antam bokati chu ukum upato phekok sang te bun ka bun the to lo ti te private class ka pek te pokhang te ka bun le the te khan tam ta ni mo khang kha ata puin he a join slam pang exercise lak thalo wanga
2: di
3: phekok sang bun the lo ban par the lo rit joy na sal te tuk wanga exercise lak ma sport athletics upon tam na tu warm up si lova in khel to
2: khang
3: kal te mo tennis player te pon kal thin khang ka warm up kan lo shi thin ta khang ha tam ta pu joints lam pa boy hi mo
0: I yoga hi heng ri ru lam pang anxiety stress depression ne ho tan han mut the lo insomnia ne tan te an ran mang na sa em em wa ti chuanin BP sang le zon thum te po dam do e ring nga an ya khami kha I ko control dam do kha a a thla ka thlak te kha tyang vel angai lo nan khan ta sa takin a lo pui the boka e at he tyang ni chan ti tan phek jong yoga ti a chan kha a ki chuan in ka suggest lu toka e a pui em em the ni ti chuan in heng tai e eng lo pulse problem ni tan ti hianin adam top the zai ngai lo win mo ati ati o pile problem ni tan khani ti chuanin I englo mil chatnan te pokhan hi me he he a in zo tan ti khala om ve tho ta khang zo po in shan du sa na te tho ta ma se khang ka zo am men inge a shi se na lam pang kha kung kha a on tu lo ma han gan se za lo mi nga ma se in en kol na han a the tak tak a atla ka e poisa po ngai lawa mani na pe na in pe na zo kha nga ya chu ta chuan in I nan na I theng ni inu le pa te pi le pu changa I ru lam pang thalam pang na ni tan phe kha chuan in ti ma kha cha ati lo ti ma the kha mo ni na sa takin upat hu na khang kha he bi pi sang zon thum lo ne chin chung te ni tan phe kha chuan lo tren ma kha a cha ka ti
2: ani lehte kan thir dana hen he mizo te na kan thir dana cho ti tang kan se to ta ti tun din huna hen in kan thir dan hi adang ve de to em kan ngai poi mo so tem tin kan hlut de to in in si em ti ra te kha zo na ar lo om de wa
0: o chu chu ke kan mu dana hi chuan in kanin kan thlak ve na sa to hle ti hi kan se theya hemi yoga de kan han man chho na a shim shim te le hezir lai ho bula te kan han te chinta no man ti kan ti pui to he chuanin awa tha e ti hi ani zel chan ti the khop me zir lai no panga te le he kum upa hawa te han ti pui cha te kan ne ya e chuanin regular dewin e ati aya khwanin instructor kan da bokta e training ne ho ko lote pui chin nom bok ta chan chu chokar na thokho yani shisel na anlo ne the na ni lote pui chin tur office thu reng te kan lo ni loma wangin ti pui tur ante kong te pon chan ti thei khop me kan ti ti pui to china hi chon chan ti chin em wa hianin ahma aron sangni som panga atanga khir chho phe ka chuanin mzo mi pui ni chuanin kan pom to kan accept ve viao to chuan ka sha azyaum to
2: ne pomo sa building em khamichun sanga khan
3: yeah
2: in lo
3: audit chi kan chok ve thine mo chiveli so in lo a mun ju soi khelo la click click home ni ta ni so ta jonin kan kalma sak be kan yoga hi andu kring lo ni chu so a warm up chok le stretching chok ka shil ni chu chon anu voi ni kan kal le na khalin yoga instructor ni lo mi maintain sister ber khan ये करते हैं जवान मतलब ये मिट्टी पूरी लगा करते हैं और इंदु करिंग लगा करते हैं कौन प्रैक्टिस ट्रेन लोग सिस्टर कौन प्रैक्टिस लाइफ उसी सर्कल सिर लाइफ कौन प्रैक्टिस ट्रेन लोग लो दो लो तुक जो कनी चुमो स्टेंग वे जो है अन लो दो का लो रिंग लो लो तुक जो का लो मंग नसवे तो नी चु चुं चु एक्सपीरियंस आ का सही वे दो चु नी चु
2: अनिले कार खता खान ली इंसाफ वे alo berang ni tin kan ti de kha
0: o do tho sam cha ni tin re re lo te te tal he mi nga mi som tal an re lo ber ti the chu do tho sam ni e exercise po ni tin kan ti na na na jwa kan sha nga tak sa in soi zo yang pa nga shim shim ni tin di the hi chu do tho sam ni ma se ni tin ti the lo tan bun kar khata khanin vei thum vei le mu tal ang te kha chu ti the la do tho sam ti tam khan a cha yoga hi chu do thu sam chuanin open air mo he do thu sam ni chu ma la changan lo ti dan chuanin pona borok thatak omna hnuaya e zingkara pun ra line ti kha ni tani chu chu a thathe ang berani ma se a thathe ang beri kan ti theilo ni pun adot tu adot ni adot le ti lawai chuan ala thatho ni chuan vai ho khwan sui le lo kila phaya te khwanin upade ude ho khu anrun kal khoma yoga telveka annui vak pakani nui hi atha ni mo nui lengot te pon annui vak pakang khang te po khatuna habil thau yan ten 100 days yoga an kalpuya a free in youtube pa hang ka follow ve chine ni nui vak vak phot tur te hi omta ni mishing hi kan lo tum lu tuk reng te han lo thalo khang mi mi te yoga ve ka ni mo u pa ho tan pe jan atha lu tuk engma e poy om lo han nui vak vak phot te o o khang te kha e ante azin kara mani ho janin he park ten lo nei chata park ka ten patia mo ke nan kala park ka ten paten ho le me ya khangang te kha du thu samani chu ka soi ma se the lo chan mani room chunga tuk ver hong pon ati the
2: ani le ei le in lama te hin hanin sum ngai te emo a e tur bi ang chi te kha aum ve reng reng ni chung changa hin
0: dai thi a uma ma se dai kha kan follow du chuan azo vek the thawa dai te po kha mani mamo da na zira mamo da na zira han hechu ayushan healthy diet thi a follow hi kan do shim shim kan tar fair food lo mani kan mani om nu mun thawa chuan mo khang kha om veka e chuanin yoga han ti khanin dam but but na kha a om lem lo wa thena chuanin kan she thong a covid lai po khanin covid ania vitamins kan han e sup sup he changa de vut vut tu te hangani ngai ta khatyang khani lo ta vitamin se po hi kem te te kan e ni kan taksa ro ni siama kan taksa ro ti chak tu tur hi ni ta ni oi le khata e wak wak khan kan chak ngal vut vut lem lo mo in built tur ni shi sel na re re hi chu te ro ni kan mut chatte kan eiling chatte kan taksa che vel dan mo kan hadam dan kan nitin nun phum shim shim kha a chat khanin kha khanin e chise na kham lo siam sakta doctor je chang kan na lai miron thom sakta ki mani kha kan siam nga chin ta ni kha ga si sel na hi ke mani na kan ti pun nga kan invest sanga ni chu chuan kun chatam kha kan ni jok don mo ke mani kan ti pun nga
2: aum je chu ai kham ai yoga bi ka khachu khan kan nuna betsela ti khan in chok an eya atu ka lo ne kan e le thina kha ten deule khan in ka kha
3: lifestyle am
2: thuk
0: lifestyle kan da the kha na cha a I tia han zik marte me te kha ni har lem lo mong te hatia han thlek um je ni ta ka han thlek quality te ban han phar chaw mo hetia han phar ang te kha ni me ta kha khan pt te po school a mana chong kan ti chi ka kha tia ang kha ni me ta yoga mat kan du chon yoga mat ta kan lenga to lem lo ta yoga mat ta thuta kha tia han zik marvel kha ni me ma se um je ni le a poster dik kha um ta chu mi chu zum the kha na cha
2: kha tia ang engen den hun binei mumal taka kan ti kha chuanin kan kum upat hun nuwa po kanin kha kan na satakin bin pui thei don tina
0: oh na satakin kha kha min pui thei a I kan muscle tan ringot ani lawa kha exercise he yoga hi tha thana ve ringot tan hian ani lawta muscle hi tim kan hun lawi mo stressing
2: a um a
0: stressing lo om tam lu tuk tan ni mi shinga hian kha stress kha kan shat lo po hian lo om ta stress anti mila kha soi fiat hian lo stress kha
2: real he real tot ka fi don ni
0: ge to tak sa tot ang kha real tot lo ma sa stress po lo om ta ha kan release tir kan pai chwa kha ngai ve ta kha mi ta kha na ngai ni kha stress kha mental a khoi chatani chu real ni khoi chatani kha kha kan ti ring lo kha kha chu wang ta ga yoga e chan ti na chanani mental a khoi tela wangin kha kha ni stress kha up up ati zyada circulation ati thada wang khan kha stress khan ati hniam ati hnia yoga na ti hniam mewa wangin mental thing khan arun that pui ta e va lom de mental va khoi teu thi lang kha ni sha
2: an deu tak tak tak sa soi soi chata bu chata tia nun phung pai kan ro kan ke mani kan thol ta
0: kan thola kha kha apoi mo
2: tin ril ro lama na te po o kan lo ha de cha pun tak sa than te han dit la kha tia exercise te han la kha min ti ha dam ve ta ti chon in hi minute khat vela ne in ngai te la ege mo han be zo du te kan ne yem
0: ne soi tu ri tam lut tu ka a topic hil yan lo ni tu boina kan soi ho hi e chu wang chuan in ai ngi mo shat bel do ang kan ne kha chuan in civil hospital a so nin I ayush department oma chu te in kalman lo ni pon directorate of ayush ela omle ta chu nga chuan in engkim ron zo chang the ang
2: te zo kum upalam deu ti mai tai la upalam kan an thur deu ta sa sa kha mi te kha ni antiran bulkatan ve duet ron ta se la e kha ten khan in lo
0: o athe o upatan pon e kakal cha thei to lo lom mo tiang lo cha kakal cha thei to lo lom ti tan pon na om bek
2: ti son adu tan chon in lama po khan e kan instructor te kha an ko thei
0: o
2: tro amar su kata son man cho ve te ngai na
0: o
2: a lo mom le mei ngai tha tu te pon kan lok pui in kan beng war pha sot ka pe se ya e tin we kan hope tu te po malak na zer turate po du sana kanan lan ngalani ole chati zong su tun tumata na live discussion hun kan man the elo ni le ta angai thatu te zong sung chunga lom thu kan soya tin kan in leng te chunga po lom thu kan soya ni in zawai in hun man nom vek kule hun man pui tu chau hi mon som thlo ani

di cham boi pui ti hla thiam ta karon se tu kha Alexel chuan kima ani tuna chuan lalte ti hla Rachel alun kimi sakat ngai tha anga ti chuan title eng moi ti hla Alexel chuan kima sakkan gai thak chhun zom don ani tu nei lo ngai thang u.

Alex le chuan gi mazai kan ngai thak tak kha tai cha eng moi ti hla ani tuna chuan ka phur zo lo ti hla kan ngai thave thunga Rachel len kimin aran sang

Hei a ka tsvani ai zole fem zo oi za point pa sri tanga pon chu ani tuna hian in tlailam daranga ania rgr ke a kan ya hun man pui tur chewin ke lo le le ta kan lo dom tlang em ka shelowa nge kan ti mek voin lama te ka se chi alowa mai ro chu sms mo whatsapp kal tlang de khani ro din report le zung zung ulangin a thaw me ole tun tum segment a hian in zai pol hlare moi tak tak mai kan ngai thale ho dona kan beng hatle le view tura khanin ngai ling na thaw me tin la kan thian te kan chung te kan thian nom khoveng te pawn eng a tin kan mangai te anula le tlangwal tan te phei chon ani anga tin nu le pa tan te paw kan nu pui te kan pasal te atu te tam paw khanin hla than sak duem moh kan nei ni khan chonin whatsapp kal tlang te khanin lo lo thon le zung zung le gen kenin hetela ma trang kan lo chiar chok le char char dor ani o ole tuna chuanin zai pol hlarem kan ngai thla adona nga mizo devotional choral songs moi tak tak mai territorial song stars te baptist choir aizole zemawok pastor bial zai pol ti zai kan ngai thla ho chole char char dona ni o ole tuna chuanin a masaber tan zemawok pastor bial zai pol ti zai kan ngai thla anga ani hi bial zai pol a chuanin kan ngai thlak na sat mm mai te ni ti la ya kha kan soitel lang ve kha ni selangin ani hian in chol hlan kan hak hlel ti hla hanun rem dona tin min ngai thatu zong zong te tun tum segment a kan hlangai thlak masakber durani angin in zawa ya tan khanin du tho takin le du sak takin kan hlan ngal ni bok selangin a tha ome zemawok pastor bial zai pol ten chol hlan kan hak hlel ti hla an remin ngai thate ang

kan ngai thlak ta kha zema bok pastor bia zai pol na chol lan kang hak le ti la thiam tak maya han re mani hevan moi vong vong em la thu tha a tina thu ka moi em em bok si a ka soi ta kang khalin ke po in nge ni demand channel hun lai tang to khanin khatiang hun lai tang to a ke ma po ina ka lo ngai thlak na sat ve thin ve ori ti la ya kha le kan ngai thatu te na lo shiat ve lo kha ka lawa kan soi tal vele shim chim ni seleng na tho me sms ron lu da kan chiar zo yang o rj van play na hlom ve fm hi kan lo ngai tha ni tin thina la than na number kha phone a che da wangin kan nei reng lawa voina mi ka dil le chi annex kha tu na a kanina fm ngai tha zong zong ti ta no ron ti a thafela ron langa chunga lom thu kan sui ni thafela mi lo ngai tha char char dur khanin kan han som ngal bok chini seleng da tho me tin fm la than na khala shelo depo kan lo om thaya tin lo ti bo pal ti po kha tunan ron so yang khan kan lo om thaya kan tar lang lenge o ngunde bini lo ngai thador ania 60333 7330 60333 7330 khamia khani nen tiklai po in into du zong te kha haron thon thaya tin kan hla play te midang ta na han hlan du te han thlan sak du te nei ni khan chuanin whatsapp mo or sms kal tang khanin khami number a khani nen tiklai po in thu aron thon reng an theya ni ti la ya kha kan soi thar le ni seling na thome ole tu na chuanin tun trum zaipol hlarem kan ngai thak dot le tur territorial song sars te zai kan ngai thabele thung donanga territorial songstars tezai hi mun thang thang a life te pon ka longai thato tlang ne rin oman zai thiam zia she tu te fek kan ni in ka she eng po ni selangin min tung try sak fo thin ti hla in ngai thavele te ang

Kang ngay thak ta kha territorial songsters ten min trong trai sak phau trin ti la thiam tak mai an remani ole sms ron lu da kan sia le lo ko nga sar vi kung te ron lu da sar arje sar horti fer lam te ichim ve em in leng a ve maron ti ya e khai sar vi kung te ya horti fer lam hi kalo mu thi na mi fa te han an kal te an han te swa so te kalo mu wa amai ro chuke ma tak ki kal kal ve man chi alawa ka jin bo ve de uchar chara he kalo let ve le chi a amai ro chu hun tha te kan nei ni chon in kan la leng kol ve le ngai tura khan in ngai leng na tho me taro din puya fal kon veng lai ron langa rj play le tur khanang ma ta le longai thave zong zong ta le rj zong zong ta le ka thian te veng sang sang mi te rc a rin moya tlua ka mon zawa rin moya wal puya a chin china lom te ya lo ma te puya te ta le din puya fal kon veng lai ron ti a din puya la than sak ron nga le maya a la ron than sak zong zong ti kharin ngun takin ilongai thak sak don ne tin din puya tan po khan kan han than sak veng hal ni selang na tho

teng ai thak takha jema bok pastor bian sai pol den in nena ka hlane ti hlathiam tak moyan remani ole tuna chuan in territorial song stars te jai ngai thave le thung dona nga anni hian in ikhong ei namak ti hla anon rem vele thung dona min ngai thatu jong jong te tan khanin du sak takin kan han hlan le ngal ni seling na tho ome jelal za maron langa ajr ket lailam chi bai le hizai ti le tur jong jong khasa ina i duty pui nen in pathum tan le control room duty te le duty officer tan po tin pusang ma matinu pa mission veng thlangami tan le uma thlong a mission veng ami te mai lovin rgrk jan in duty nom le ron ti a jelal zama kan nom le mai sa ina ka duty pui te tan ron hlana ni pon ngun te kin la ngai thatura ngai langin tin control room duty te pon la ngai thla anga ngun de win la ngai thla serin kan tin kan dio duty officer point ngun te kin la ngai thatura ngai ring na tho me o jelal zama chunga lom thu kan soi ani mengmoi ti sms kan sir le lokonga rk inkom dura kalma anga ya bana karon zuang lut le ange herontia mengmoi ti inkom nuam le o khomba da galo be se le tur chi anga ling na thome ole tuna chuan territorial songsters ten ikong ai namak ti la thiam tak mai an remin ngai thabele te ang

kan ngai thak tak ha territorial songstar stani khongai na makte hla thiam tak maya hanre mani ole tun trum zaipol narem kan ngai thak thein nun ber kan lo thleng le tarang maya baptist khoira aizol de zai baptist khoira aizol te hlarem kan ngai thadona lalpa mangaina kanai ta ti hla thiam tak maya hanre min ngai thabele te ang

Hey Akasmani, I saw him so is up in Pasaratung Apu and so any to not hear in Zandarukani, Tilam Darukani, ya. Mizo devotional songs moi tak tak megan ngai thale dona zaya fakin hun kan mang dona arla ruat feli le christian mes don ki mat zaya kan ngai thau dor ni oh ale tuna chuan arla ruat feli zaya kan ngai thama sabera nga kalo kale ti la hin ngai thau te ang

kan ngai thak tak kha Chris MS donki mazai ni ya anharon sakha kong min hon ru ti hla ani ole tu na chuin arla ruat feli arla ruat feli sai kan ngai thabele thung don nga

ale ruat feli ma pu ye zai thiam em mai khani ya la saka piang mai ya sathiam em mai moti mai tur khopa zai thiam khani ke ma pu na kalong ngai thlang na sat em em thin hlani ti la ya kha kan tar lang ve shim shim di seling na tho ome ala ruat feli min pe to zo kang ti la ha sakan ngai thlanga tin chu hima chon sms ron luta rin zwala nu le pan ron langa rin zwala nu le pa in lama lo ngai thamek tu de tan khan in du sak takin karon hlananga tin rin zwala tan pon karon hlan khal ni box selangin rin zwala nu le pa khan in ngun de ni lo ngai thanga rin zwala khan chon langai thathiam chi alo mai thaya mai ro chhe ne sms ron lu ta an tan khan special takin karon hlan ve bok ni selang na thaw me o ole tu na chuan ala ruat film in pe to zo kang ngai thabele te ang

Kan ngai thak ta kha Christmas dong kima zai ani a laron sakal pa chu thiang limet ti la ni aba han moi vong vong thine masatu ina thiama thu tha box si hole tuna chuan in arlo road feri zai kan ngai thavele thung dona nga vuina turom lo ti la in ngai thavele te ang

0: Hei ya kas fani ai zole film zo is a point pa sele tanga pon chu ane kan hun don lok tang pui lo ngai thla ang da ruk le minit som thum a hian in chan chin thar ami zo tonga chiar kan ngai thla anga da ruk le minit som li a hian in sap lam moi tak tak mai kan ngai thak chun zo manga da sari le minit som ma hian in special series by NSD kas fani on 12 years of government Secretary Ministry of Culture and Tourism ne da tagin kan ngai tha anga tin dar sar le minisum li panga hian ram ngai hla mizo patriotic songs moi tak tak mai kan ngai thak chun zo manga zandaria ta hian in chanchin thar lang sar zol kan ngai tha anga dari le minin ni a hian in RJS choice mizo lengzem mizo hla pathian fakna hla moi tak tak mai kan ngai thak chun zo manga daria le chan be a hian in sap hla moi tak tak mai Taylor Swift Bruno Mars le David Cook te zai kan ngai thadon ani dar kwa a hian in chan chin thar lang sar zol kan ngai thla anga tin dar kwa le minute ni atangin hindi hla moi tak tak mai kan ngai thak chun zo manga dar kwa le chan be hian in RJS choice of western music sap hla moi tak tak mai kan ngai thak chun zo malenga tin dar som a hian in zai ri moi mizo leng zem hla henry thanza wa khiang te bimal som tlong ile si vanal sang zai moi tak tak mai kan ngai thak chhun zom le buk don ani
1: ti dam thelo shik pai turin han hel su van doi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai an tam jok rui lo la fim khur la hiv chu ama in om ti ro shing nun zin ko nga positive la HIV AIDS laka lo negative ang cheti hi Sinot Social Front so meche ni e
2: ORS le zingki nopang ko chalote andam le vathei nan le taksa chakna an lo nei thei nan doctor Tipun Cha anti berani nopang in ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei ang bir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlo na dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zinc e vatton nia

Hei Akas Vania is all FM so is a point to pass a reading up on so any hard year ke akani ya hun man pui tur sem kelaw le le to wa tuna hian in zan lamda sri le mini somli panga ni a lamoi tak tak mai kan ngai thak chun zom le don ram ngai hla kan ngai thla anga tbc zai than pui arem kimi cher pur le si wanlal loma te zai mangin kanin oi le don ani oh ole tuna chuan rem kimi cher pur zai kan ngai thama saberanga lualo lungrunti la ron sa don ni tuntum segment kan lama sapek tu kan langai thak ma sakbe tu ran ni angin ngai thatu zong zong te in zawai tan kanin du sak takin kan lan ni seleng na thome

ema zaiti am box ya dro rem kimi cer put zaiti am chin le mai sms kan siar lo konga RJ play like anal tu kalung ti leng tu ke next kha itano oronti a anthony aral te sia keng aron langa lom thu kan soi ani chuan pusoma kol ni aron langa rgrk hla play chaw moi em a phuah tu pu salji po kha rem kimin he la asak hi ngai thave se moi ati ve karing tla tani aron ti a pulal mal soma kol ni selasi pani a fm zo oi ngai thana sa mm mai ani a ron lang lol mai chunga po khanin chemical tang hianin lom thu kan soi ve ni selangin a phua tu a salji ati hi kalam dikem ka rechi alawa mai ro chu kalam dik tura ngai lengna tho me ole tu na chuan si vanlal oma zai gan ngai thavele thung do ranga zo na thak val ti la hin ngai thavele te ang

Kan ngai thak ta kha si van lan loma zai ani a laron sakha zo na thak wal ti hla ani hole tuna chunin ram kimi cher pu zai kan ngai thla vele thung don nga la la te jinga ka du em em mai when you go home ti la kan ngai chado na he la hi kan sa thu na rin oma diwan channel hun la ya te po kanin kan thlang na sa thin kha heng po ni selangin ram kimi cher pu din when you go home ti la sakin ngai thale vong vong phot mai teng oh

siang iloy le hun suan hian bia thu pat lan la in nun khua rui ang

Hey Akasmani, I zo lefim zo is a point pa sari tanga puan chu ani RGR ki akani atuna hian in zalam dar le minit nga ni ya RGS choice mi zo hla pathian fakna hla moi tak tak mai ke ma ina ka ngai thak na sat mm te ka du mm te mang khanin kani noi chole don ani oh ole tuna chuan RGS choice ngai thatu zong song te hemi segment ngai thatu zong song te a du sakna ka hlan chewa pathian fakna hla moi tak tak mai kan ngai thau dona kan la play masak per tur hi roji kerem sang puizai kan ngai thama sa ber dona he la hi asamoi ka ti asathiam ka ti atin christian la bumin nge ni thinlung le ti tak se tak lo sak thin la kha ni ti la ya kan soi masa ni selang na tho me ole tu na chon roji kerem sang puizai kan ngai tha anga tuifin re ta mi wak vai ti la sakin ngai tha te ang

kan ngai thak ta kharo ji kerem sang pui sai ni ya alaron sakha tu fin re da mi bak bai de ti hla ani ha ba han moi vong vong em kan ngai thak kham lo chu ni de bere oleng po ni selang in zai kan ngai thak chun zom le do nga chu mi ma channel din pu ya fal corner on langa rj play le tur kha nang ma tan le lo ngai thave song song tan le rj song song tan le kathian de veng sang sang mi tan ron ti a din pu ya hi aron active thachin khop ma ya tin la than sakte ron nga thina chungo khanin lom thukan soibe shim shim ni selang in tin longai thave zong zong tan aron ti lai hi atha ga ti le maya heti lai huna number kan tar lana te whatsapp kal tlanga mo sms kal tlanga mo athur on thon kher lo tam tak bin ngai thatu inom di kan thri a khang ho zong zong te ha kan ngai lu hle mai chewa nge ni kan segment te hemi fm zoi 100.7 lot lin na te po in ni ti lai kha kan don ta lang thar ni selangin in hlu hle a kan tan lawai thachun zom zel tur khanin kan nge ni thin lung takin kan somol mol bok cheuni o ole tu na chuan lal du saki zai kan ngai thla anga he hla hi bijuli ina ale lina ni a chu nge chu ka tan warani ati hla ani a bijuli hi hla tam tak le linga dur tla nga khian an oma hla le ling thiam mm mai mi zo tonga moi taka da chuak thin da chuak thiam ama po hla pho thiam ani ti la le te po kha kan ta lang tel ni selang na tha ome he hla hi nge ni riru na chang te mising chon riru na chang te chau chang te ha chang te kan nei fact thi na ke ngei po kan ti thi na khatiang nei mek te po kan lo om theya lo nei to thin te po kan om theya riru ha na sang sang na atlak buak chung go har sat na ni moro ri lo wang ni emo tin in ngai zon na wang ni emo a chan sang sang wang depression anxiety kan ti te khatiang sang sang wang riru ha na lo nei te khan ni lo ngai tha ulangin he khovel hi kan top na tur ni lo wa he khovel hi nga ni kan jin kong chaw ni a bible in chakna vain kom somriat po ani thaya ti na mun ram chaw re khu re lo te khol jin na mun ata na kanom na tur mun ani a kha mun a om chaw le wa cham ve chaw kan ni a amai ro chu hon le na tur kan ni a ni kan tan wan nam pathiri min bo chai ani ti re rang chung khan in he la hi thin lung ha dam takin kan ngai thadon ani o lal du sa ki chu ngai chu ka tan wan ni e ti lai ngai thate ang

kan ngai thak ta kha lal du saki zai ni ya la ron sa kha chu ngai ju ka tan ba ni ati hla ani a ba han moi vong vong em la thu tha a la thu min ne box si asa thi amani du sakin hela hi chu tiro nang ni pon moi in ti ve ngai ka be se tla tani he an soi thina mi pa te hi engati nge sual hian in min be na sat em em ti thu hi an soi thina he mi pa hian in ru hlo te sual na chi sang sang hi mi pa hian in kan tok na sabi ka chumi apoi mo de mai thu pakhatan soi

thinlung minpu ani ti lai kha hre thar le ta ilangin chuwang reng po chorin sual hianin min beina sa a sual hianin na sada ke mi pa te min phe thluk atum thina mi po a beina sa ani ti lai kha han hre thar le ilangin mi pa te pathian thaina konga tran han la le zuali langin sualin min beina sabi ka chan chu pathian kan nai hianin pathian lama 98% vel lai me kan chung kwa kan thoi the na chan sa oma amero ju mei chia poina pathian an belhian a tha mm thawa amero ju chuti ani rol chonin 17% vel hi mei chia chori an ange ni chung kwa an thoi theye pathian lama pathian thu lama an kal khan ti kha so yom thina adikem chu khre chi lawa amero chu bible na inge ni bipate min daro puizia tepo kan muthina chung zong zong te nela thlira han kai kop chon in a dik veo mai thei te poni chu wang chon mi pa te kan poimo hle mai mi pa kan in a lai khan chan vo poimo tak chung kwa le kan ma hun zela kan na ya chu wang chon christian chung kwa din tram tram tur khanin ka hanin som thar ni seleng na tho me tuna chuan rtc lel do mi zai kan ngai thabele thung don nga sam ti hlaron sa don a hela poimoi ka ti mm mai khani o in zawai tan thil lung takin ka hlan ni seleng na tho me

Aba han moi vong vong tak em kuchna kaho ti khani a in tan khan kon tan sak se wat swanin o jere zam hian ar je zwa boi te me al chanal nu tun bak sa zanin tan segment nei to don si la fa i pal swan khongai takin sukun la khangai la hawila ti ha miron bol chun zoma mo i fel em ka ka gen na min ti hlot lin sak don wang pon nom thu ka soi lo ke nang ma chu fakin om ro se ron te po kai ne oi jela za mai su mi han bol kwal dan ve hi thiam the mo chemical na zong hi nia tyang khanin a sang le i enge adu lo zong enge du lo zong deu te hianin mi hi ron tianga adu zong ti don na i chan mi hi an ron tlon thiam chin khop mo thwa ki kaman ve boxia hitender das asam se likhte hain thank you so much rj akashwani as a dost aapka bahut shukriya mere jaane akashwani wow thank you so much dost itna special rehne ke liye hamare liye aap hamare saath lage rahiye aur Well, hamare paas zyada waqt nahi hai, as a silo hianin. Zwal boy, nung nungi khanin. Mau bul sipai ka trang ka tia. Lau ka thau ti ashe thiam lava. Lau shil fia ro. Ing po ni se la moi la meron. Mi tungam puitling mangve de tro an lo she thiam le chin si la wa o atuna khasa na sheto o el ze sailo le pika chanin inin man to viawang chanin vikung de hian iron duty hi chuan sukun ka nei chin chu wangin iron duty fo ngai ran tia vikung te hi o aril hi ka ban ti chin tak em dam reng tur hian ka du sak ngoi ngai che ni mo sukun ti hi ni e sukun gan ti chuan enge gan ti sam peace gan ti nen he thamwan mon enge amwan om veng veng gan ti nang si khania anuam ga van ti tak em o helai hianin em mingal

Hei hi Akas, mae'n iaith o lefym zo oes apwyn bysryd yng Nghymru yn tŵan. Nid yna hi yn un zandar so, mae'n ia. Zai ri moi mi zo leng zemla moi tak tak henry tan za ba kiang te. Bi mal som tu angile si vanal sa ngati zai gan ngai thadon ni. Ami mal trau bua ke ipo ina ka du em em mai te kha an zai gan ngai thadon zai ina hun kha nan. Kan mang dona kan bahan van nei te reng em. Eng po ni selangin enge kan ti ve mek kan mut mun te kan khum lai zol te kan pantlang to em ronin report zar zar ulangin he ke ni hi mun la takala ho tur te kan ni a ke ni po kan lamen chori nang ni phei chonin ma ni khum lai zol atang phei khan chonin the pat pop melo chua pui dur khanin kan ngen chewa top thleng min lo nge ni duty pui ve tur khanin oh ro duty ve top mai ro ti khanin kan som cheu ni selangin a tho o me hlamoi tak tak kan ngai tha ang tin lung leng mek te lung len tuar chho mek te lung leng zel tur te po kan ninga zanda somari to hian chuanin nge ni ave nge ni kan thian nu te kan thian pa te khan ngai om em em chho tan khani der maya khang in lung len na te hnem tur khanin zai moi tak tak karon play dona ngun de vinila ngai tha anga nalin ti te phei chonin nge ni sms lama te whatsapp kal tan te khanin ron soyanga chumi tan chonin na dot lekha ka thlan sak duin ron ti phei chuanin ngun da gin kalau chiar chua sak zel don cheuni o ole tuna chuan si sa nga si vanal sa nga zai kan ngai thlanga ka hmangai che an ti ngal top mai teang si sa nga zai ngai thlang oh

zai mai tak mai gan ngai thak tak te kha si banal sanga ka ma ngai che ti hla le bimal som tuangi sp na suilung len ti hla han sakani ba han moi vong vong em zanin zai ri moi mi zo leng zem la huna kan hlangai thak te chu moi hlom hle maya hlanal tak tak mai kan ngai thak chun zom zel don ani o in sms kan sir lo ko nge el je sai la waron luta sa rk si sanga zai chu alung havati leng vele o ron dia ni e taro si sanga huyom thin kan ngil lo azai kan ngai thla bang thela wan kham thela wani zai thiam azai moi tin a hla sa kho rim rim la thu te po tha thin em em ni ti la ya kha kan soi lang vele sha ma le meng moi ti aron langa rk ita le ngai thatu te ta ron dia meng moi te a kalo me o nang po ka play le tur hi itan kan hlan veng ha ni selling the thome ole tuna chuan henry thanja wa khiang te zai ka ngai thabele thungdo nanga lairil min fanti hla in ngai thabele te ang

kan ngai thak ta ka henry than ja ba khiang te za ye ni a hlaron sakha leiri min fanti hla ani sms ron luta lal din puya fal kon veng lai ron luta rj play le tur khandang ma ta le longai thave jong jong ta le rj jong jong ta le ka thian te veng sang sang mi ti tan lal din puya fal kon veng lai fm ngai sang mm tu ron ti ya din puya kan lom thin hle mai kan play le tur hi nang ma tan pon kan ron than sak veng ha ni je selang in tin longai thave jong jong ti ya ni chin lama kan lo tar lang to sms ron thon kher lo min ngai thadu tam ta kinom ti kan thri a kan ngai pui mo cheu kan ngai hlu chewa tuna kan play le tur po hi mi tuna longai thamek tu le ngai thla lo min longai thla thin jong jong tan khanin du sak ta kin kan hlan ve lenge o si sanga zai in ngai thale te ang ka mangai reng che sin ti hla in ngai thate ang

kan ngai thak ta kha si sang za ani ya hlaron sakha ka mangai reng che sin ti la ani ole tuna chuan sp za kan ngai thla vele thung don nga chumi ma chune sms ron lu da chiar lo kong o el je sai lo ron lu da sa a ge ron lu lo ron lu lovin ngai thak lama kalo ram changa nge I play li nge I play li sau hi chu fangna la po ni se amoi mm zel mai zong ani here on ti a el je sai lo kha kalom mm o karon play le tur hi karon than sang kha chini se lang ngun de vi lo ngai thado ni ya lal din pu ya fal corner on lang le rj play le tur kha nang ma ta le lo ngai thabe zong zong tan le rj zong zong tan la aron ti ya din pu ya chung alom thu kan soi nun le ani o letna chuan bimal som tlong I zai kan ngai thanga ke point he la hinal kati em em mai ani a ngai thana sa thei lutuka nalin ti vengei po ka ringe in lunglen te anem zo anem zo don em ka re chia lawa anem zo tura ngai ang o lunglai lungril lo tu bimal som tlong e hin ngai thale te ang

kanga ithak ta khabimal somtlung sbi zaini ya hlaron sakha lunglai lungril watu ti hla ani ba han moi vong vong thinem ole dun tum zai ri moi mi zo leng zem hla huna kan hlanga ithak hun ber tur kan lo thleng le ta abahan khamom lo thin em eng po ni selangin hunin karmin dan siatro hun te kan von hangai ram ram thin sian le lo se chu zan kho irin dan heti lama tang hianin in lunglen nem tur hla ron play de ka chak fia wa amai ro chu hun bitiam hun bituk ne ya cheng le nung kan ni si a chu wan chun za ina dan kan hun ti am lo zo le don ta eng po ni selangin henry thanza wa khiang te zai kan ngai tha anga ani hianin i mangai na ti hla ron sa anga hel ha mang hianin in za vayin mut tui mang tha ve ko le o